0: baggal bo noppi te maggal siwo. Serigne bi neena ki maggal te nekul Touba maggal na bu fekke sarti maggal dajena ci mom. Waye maggal suul Touba amna ko xamne nak da maggal ci Touba ba nopi maggal
1: maggal ci ak maggal bokku
0: ne maggal ci ak maggal bokku
1: ni ngeen tax nak moy maggal ci ba nopi maggal
0: ne ni ñu def nak moy maggal ci ba nopi maggal tak suñu ndig ne ci wañ wi tak suñu ndig ne ci kurel gi dirib lu ñu nekk Touba ku ci Serigne Touba beton do soppi la nga don def ne lolu moy maggal ci ba nopi maggal ne amna ño xamne dañu maggal ci nak ñanga ci seen bop setuñ naka Serigne bi bëgge waye ñom nañ ko bëgge rek lañ set ci lañ ne ba seen dem jot di tegg di fecc di jëfi chaahan ne non lañuy sante yalla lol bokk tek li serigne bi santane de yoonu serigne bi newu ci koko da maggal si waye maggalut wala ya subhanallah yalla ñu ci yalla mussel ne kon nak li am solo boole ñaari ndigal yeb maggal mom fuko way meuna defé te fonku ko def nga ndigalu serigne Touba waye bo maggal sen nak defat nga ndigalu Serigne Touba Cheikh Mahamoudou Fadil muy nourun ala nourin ne kon nak li seigne bi digge ci bis bi suñu borom may ko ko ci yalla nañ ci tibal bañu doyal amin mbake ba ku ci ne bu deme yit dañay yek ci bopam ne Serigne Touba tibal nako ren ba buy del ci dewen man lu mënuton ci zahir ak ci batin amin mbake amin Serigne bi ne bis bi kat nun doomu adama yi nga xamne sunu gis sori wut nun duñ gis lu bari waye buñ doon gis lu bari dañ xamne ñu neewu lañ ci mbolo mu tew Touba li ci doonul ay nit ño upp fuf nit ñi te gem Serigne Touba bëgg ko ño tax ñu ñew te ñom de am nañ jom duñ fi def dara lu naqari Serigne Touba sañu ñuko sax kon nak am tawfiq jeffe ndigalu Serigne Touba lu mata sante yalla la ndax señ bi agone ci ndiarem ne ku meunte bernde amolo bernde demal te fañuy bernde nga xewlu fa ba sa xol sedd lolou ndigal yomb la te moone de lolou boko defé yi ñu yéggel ci ñe bernde nga am tiyabe bernde ne dañuy wax ni sayyiduna ibrahim bimu tabaxé kaaba gi ba nopi koñ bu ne dafa julli jooni rakka ngir sante ko boromam suñ borom ne ko jaamu yalla gi nga def ak kaaba gi nga tabax limi reey reey reey lima la ci sante sante nga seton ab julit bu xif nga jox ko mu lek ba reg moma gënal li nga xol nak magal gi ñaata julit lañuy jox ñu lek ba reg te lek ga leen gënal bañ doñal bañ doyal dañuy wax ni benn tip nga jox ko ko soxla ci julit mo gën tabax jooni juma la ilaha illallah. kon talibé serigne touba yi ñaati juma lañ tabax ndegam tibune mo gën jooni juma ken xamul num tollu ne kon nak nañ sante serigne touba bu baax te gor gor lu bu baax tambalé ci serigne bi yam ci serigne bi serigne bi kat newon na duma layo fi di layo wat euleuk bindina ngeen gis maangi jef ngeen di gis maangi wax ngeen di deg kon nak duma layo fi du layo wat newon na yit jamono ngi ñew dina yelbu te buma yelbu lu bokkuton ci man dina rot kon nak war na no gor gor lu bu baakha baax talib serigne touba mom ken amul ndegam waye bala nga xam mom nga wala deet da nga dugg ci bammel li fek dugg gooch da ralel gor da ngay rafet ndort rek koko nak nop lu waru la yaacharal waru la tok loxoy neen waru la waxuma lak nak def lu ñuy téré serigne bi neena kep ko xamne dag may tuddo ta tese kuma xamut ta saw melo tax nangout ak ci man djegal na ñepp lepp neena ñun ndekelante gonay def ci ñom alquran def ci ñom yarub diine akuk talibe ñoy yaakaari yoon wi ndax ñoy yaakaari yoon wi nañ ci gor gor lu bu baax surtout jamono ji ñu tollol ñiko serigne salihu doon waxe legi li ñi wax réseaux sociaux yi da fay melni gobar jasi la ne gobar jasi nak man nga ci ray xarum tuddu man nga ci ray xarum tebeski waye ke beugug chaay chaay gobar jasi bi mu yoron man nako fa ray ci nit kon gobar jasi deful dara liñ ko def lo mo am solo ak ke koy def waye mom deful dara ne comme réseaux sociaux yi jumtu wayu xaral la yo xamne lo ci bëgg def man nga ko def waye nak ba lañu libéré go ne bam du ci dugg war nañu ñëk ci mom ba kenn duko mëna yaq bam ñor do ci dugg ndax bo ñorul lol bo ci xasse dugg mbedde la mu amut fu mu yam te mbedde bu mag la te lu ne nga cey gis bo ñorul nak lo ci gis rek gem ko ne dafa am kilifa gu bax bi phonographe di soko xew muy ndil ko serigne bi ndeko neko ah tuba bi dañ na def lu bon waye tay def nañ lu bax ndax li de mi ngi tare alquran te tuba bi yeko defar señ bi neko na wax ma deg phonographe xamna nun goné ñu bari xamuñu ko mu dal di tek ne dañ ko lan may cien tek ko ci disque bi mu tare yasin touti señ bi dal ne bayil kilifa goga nako li lepp pexé seytane la seytane moy def bula awé ci yoon gu wet gu bon manul la dara ma awlé ci wet gu bax né seytane moy def bula awé ci wet gu bon manul la dara bula awé ci wet gu bon manul la dara ma awlé ci wet gu bax mu awlé ci wet gu bax motax mu aw tay ji mu dila jema aw ci wet gu bax né motax tay ji mu dila jema aw ci wet gu bax waye fi nga koy tek diko deglu waye fi nga koy tek diko deglu téwul sa bëtt bi mëna gis lu haram téwul sa bëtt bi mëna gis lu haram sa xel mi diko xalaat sa loxo bi man ko def boko don bindi nak ak diko jang do ko tal kon pexe seytane rek la ske ne fi da ngay gis ko xamne waxtane gañu bax ñi mokoy duggal ci internet bi wala deglu khasaayit mu xelmati lo xamne mom ñorugut top lola bam yakal ko lako taxona juk mu dem ci lenen mais motax dafa laaj ak ñor waye dal limuy labere ñun ñi mbokk talibe yeb ne ñu sakanal suñu bop te xamne
1: no
0: yi ñu am
1: bo liggey
0: dañ ñuko laaj ba xam ci lan lañ ko sanké won te dafa ganjaru
1: bu ko defé nak
0: señ bi ne bu ko defé nak suñu lepp ney señ bi bu ko defé duñ perte genn no waxtane señ bi jang xassidi señ bi japp dem ci jakka ja xalaat mbirum señ bi
1: xam nga xalaat
0: ne xam nga xalaat xalé ndeyam xel mom mi nak dadul bayyi dom ji fuko neex jëm ne serigne touba ci xol la xaj waye xajum ci xel ndax xel dafa am barrage ne daf koy misal toujours adna ji ñu ne xel miñ fi indalé xel mu atan adina rek lañ ñu jox nga xamne buñ la yene lu ko atunul sax sa xel du ko atan buñ la né yalla tambaléwul fenn yamul fenn do ko mëna xam ndax yow lu tambalé fenn nga xam waye bo demone ba dugg ci bir bammel bañ ubbil la sam xel amatul limite day yomb lol ci yow waye c'est trop tard wa huwa qadimun maluhu bidaya wa zubqa'in maluhu nihaya neena asaman yi rek la fay xew sa xel munu ko atal ndax waji luñ ko ko
1: non lañ def sa cër yeb
0: ne non lañ def sa cër yeb sa bëd yi sa lepp lu wésu mbir bi mëno ko gis ne waye nak fa kasafna an qita'aka bo demé bay bëgg faatu bañu wuñi sab gis lepp ngay gis dara dula umpati ndax boba do delsi c'est trop tard
1: motax
0: ne motax
1: buma la don misal xelum adina
0: buñu don misal xelum adina
1: day melni li gonay wax nan carte bi nangam sigala
0: day melni li gonay wax nan carte bi nangam sigala
1: budé 5 giga
0: budé 5 giga
1: mom lay jox ci adina
0: mom lañ jox ci adina
1: bokut ak xelum alakhirah
0: bokut ak xelum alakhirah
1: wala xelum barzakh
0: wala xelum barzakh
1: nga
0: xamni waxuma la 5 giga waye milliard giga la da xajut ci adina ci
1: lu tollok yow ak lo atane rek lañ la jox
0: ne lu tollok yow ak lo atane rek lañ la jox
1: motax nak lu sa xel atunut
0: motax nak lu sa xel atunut
1: sa xel xamuko
0: sa xel xamuko
1: munuko xam
0: munuko xam
1: bu ko
0: weddi
1: xamal ni yalla fa'alu lima yurid rek
0: xamal ni yalla fa'alu lima yurid rek
1: nga def la nga xam
0: nga def la nga xam
1: te
0: baña wedd dara neena ndax xel
1: dafa am lu matal
0: dafa am lu atane ak lu atanut
1: xol nak
0: atane na lepp motax serign bi de ko denc ci xol ci sa xel yonam newu ci bu ko jema li jeenti ndax da rawum xel lolou lako serign ma samba kan ni waxon
1: am lu def lu yeme
0: ne am lu def lu yeme serign ma samba ne ko mbacke li rawnam xel mu ne ko akasa ne li sew day beud da koy meuna gis muy reere ka feñ waye li ma samba wax moy deug da rawum xel kon serign bi keur gang koy dekkal mo ci sab xol te raxas xol ba ba am qalbul salim bu fa sanche du fa juk waye xel mom atnuko waye neena lim ñi sant ñun ñep
1: diko digal ñi nga xamne sañaleene digal
0: diko digal ñi nga xamne sañaleene digal
1: ñi nga xamne nak sama ay mbokki talib lañ waye suñu maleene digal
0: ñi nga xamne nak ay mbokki talibem lañ waye sañu leene digal
1: waye
0: sañaleene labire
1: ad diinu an
0: ad-dinu an-nasiha
1: lolou moy ku bëgg mucc ci jumtu way xaral yi
0: né lolou moy ku bëgg mucc ci jumtu way yu xaral yi
1: tambalel señ bi yam ci señ
0: bi tambalel ci señ bi yam ci señ bi
1: ruq
0: bo xamné bo fa duggé
1: deg
0: fa luddul señ bi
1: jaayentel
0: ak señ bi bu fa dugg
1: rawatina
0: nak
1: ñi nga xamne yalla
0: dalena nattu ci serigne bi ñu umpule ko te jiemuñu ko xam xoluñ serigne bakki bu ci serigne bi xoluñ serigne dam ci serigne bi xoluñ serigne abdou khadir ci serigne bi xoluñ serigne fallu ci serigne bi xoluñ serigne abdou ahad ci serigne bi xoluñ ci serigne seydi seydi yi serigne bakki madani ci serigne bi
1: wala ci talibé ñaata mbolo ño xamné dañuy fanané julli di xey yendo jàng alcorane
0: né xolal ci mbolam talibé ñaata ño xam dañuy fanané julli yendo jàng alcorane
1: té ko ci saga won day sante
0: té ko ci saga won day sante day ré ndax defaru goop
1: ñoñu kèn xolul len
0: né ñoñu kèn xolul len
1: di
0: wax lula sop ñom bu dugg ci ñom bu len jema xam
1: bu len may ay vue
0: ne ki nga xamne da ubi youtube di tumal serigne bi
1: diko wax luko neex
0: diko wax luko neex ci yoon yow nga dem abonné ci wala nga dugg ci bir di wax ak mom yow yang koy may xaliss bu ko ñepp deud won mu bayyi lola kon nak ab mourid
1: day
0: meuna muñ ku muñ serigne bi te serigne bi tax
1: ila jeuf mak
0: ne nañ muñ ku muñ señ bi waxuma la nak kuko bañ loloy deug ne fofa jamono lañ tollu tontonte geek fayonte geek saga yep jaruko señ touba neena yonente bi neena ma kula bañ dina la alak yexna lol jaru wax eskay mak ne nim ko waxe ci mukhadimatul amdah ومن قراني يردع
1: علمت يقينا ان مولاي كان لي لان خمنا خم خم يقين سان بروم دما نيك البوير
0: مي خمنا خم خم يقين سان بروم دما نيك البوير
1: تيونتي بي مخفا مومي
0: تيونتي بي مخفا مومي
1: كيب كوما باج دنا لا الاك
0: كيب كوما باج دنا لا الاك لولو جيخنا
1: مو ديس نيغا خامني نك امبلي سيرين بي اك باج سيرين بي
0: ني مو ديس نيغا خامني نك امبلي سيرين بي اك باج سيرين بي سينوم ناتو دنج لين دي ييرم waye bu duggu seen mbir
1: bu
0: len faalé
1: bu len ñepp defon non
0: rek né bu len ñepp defon non rek ñu noppulu ji
1: ci ñun lañuy dundé
0: né na ci ñun lañuy dundé
1: ñoo leen di may bi
0: ñoo leen di may ay vue
1: nañ leen muñ
0: nañ leen muñ muñ nañ señ bi eske señ bi né lool rek lañuy denk ñu fexé kenn ku né defar sa jëm ba duñ yeb yoon bi ngir yow fas yene doon ambassadeur yoon bi neena lool rek mo ci am solo ne serigne bi wacc na ak njabotam wacc nañ
1: do gis dara loy xeb
0: ne do gis dara loy xeb
1: wala
0: lula naqari
1: ci
0: ku serigne touba yar waxuma la ak njabotam
1: kon nak lula meuna naqari
0: ne kon nak lula meuna naqari
1: lu bari
0: lu bari amu brax
1: dine
0: l'islam ji
1: waxtu won nga gis ci brax
0: ne waxtu won nga gis ci brax waye do ko jinn yonente bi do ko jinn sunna ndax da ngay xamne li la jangale won ke lam def mom la concerne yonam newu ci
1: serigne touba li mu wax da leer
0: ne serigne touba li mu wax dafa leer banaytu ta'ati bittiba'i bizikri wa sunnati wal ijma'i
1: ay waxam ak jëfëm rek and
0: ne ay waxam ak ay jëfëm rek and te
1: bo xolé domam yi nga xamone
0: te bo xolé domam yi nga xamone te xok ñom
1: gëna xamé señ bi
0: ci ngay gëna xam gëna xamé señ bi
1: ñom ñep
0: ne ñom ñep
1: bo pécé
0: sharia ak haqiqa rek lañ doon dund te ben upp ci moromam ci la jëf makk ne kon nak yaanu leen yalla fayal ne jotaay bi xamna ni dana gatt mbacke guddul sax de jeñ jeuf xey buñ ko de waye yene nañu jotaay bu yag lool waxtaan ak ñun ci serigne bi niñ ko daan defé waye nak jotaay bi li la laaj tay waye nañ gor gorlu yok suñ pass pass ci serigne touba di jaayante ak mom ne xam nga ni serigne muntaka mi nga xamne fi mu tollu waxtu wuy wax limi ñëk wax nañ yéssalat suñu yéssalat suñu jaayante jaayante ak Serigne Touba kon nak ñu xamné yéssalat lu mënta ñak la kon nak nañ and ñun ñëpp ci suñu xol suñu pass pass ñu fassiyene yéssalat suñu pass pass Serigne Touba jaayante ak Serigne Touba nam jaayante won ak yoonte bi fekk ko fi waye mu am ci lo xamne ña jamonante ak mom amuñu ko kon nak nan goré fam tek yonenté bi ñun ñi kenn teggu ko fa kenn jégewu ko kenn aggu fa nan gor gor lo señ bi rek señ bi dong señ bi kep wassalamu alaykum wa rahmatullahi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamadhatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqq wajhikal karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya man ja'ala hadhihi al-huruf رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع

nga xam ne ñooy borom mbir ma dellu ci seen i source consulté ko, te loolu yaakaar na ñu fi tudd. Njum tey tonn na tonn goo xam ne daanaka mënoo seede na kenn ci ñoom def na benn effort ngir dellu ci bind yi nga xam.

0: am ci xam-xam yoo xam ne jàpp nañ ne tontu yoo xam ne jàpp nañ lépp dafa tegu ci xam-xam. Bu noppee it ñi nga xam ne ñooy judd ci yoon kenn ku ci nekk bu ñu dindee teer ba nag ñu bantee nañ ab délégation ñu dem ba ca professeur Rawhan Baye ñu jox ko téere bi, ñu dem ci Bousra Issa Dieye jox ko téere, dem ci Mukhtar yi jox ko téere. Ba fi ñu toll nii noo ngi xaarit ba xam ñoom lan lañ xalaat ci liñ bind, waaye amaguñ benn réaction ci seen wàll.
1: Ñoom
0: ñëpp ñii dund, ñoom ñett ñii dund, ñu jotul kay mooy Paul Marty ak Seydou Cheikh Tidiane rahimahullah taala, ñoom ñoo jotul. Waaye ñi ñëpp kenn ku ne jox nañ la sa tontu. Muy ay téere yoo xam ne li mu làmboo ci ay njuumte daa bari lool, ñun dañoo mujj sax classifier ko, catégorise ko, def ko ay buntu, buntu bu nekk. Catégorie yu bare la, dafa bari benn bu ci nekk. Maanaam catégorie yi ma lay wax daanaka mooy bunti téere bi. Maanaam bu dee juuz awel bi dafa am ay njuumte yoo xam ne aju ci sëñ Bee ni mu gane àdduna ba ni mu jàngee. Foofu bari na ay njuumte yoo xam ne ñoom def nañ ko ci. Beneen bi taxawaay sëriñ bi ci relation bi doxoon diggante sëñ Mor Anta Sali ak Ladjor, foofu it def nañ fi ay njuumte yu bari ñoom ñëpp. Beneen bi ay njuumte yoo xam ne daa aju ci relation sëñ bi ak buur yi ceddo yi. Beneen bi relation bi am diggante sëñ bi ak Wirde Kaadir ak Wirde Tidiane ak Wirde Chazeli. Foofu it ay njuumte yu bare fi am. Beneen bi sëñ bi ci boppam relation ak sëriñi Kaadir yi, ndax foofu moom Kaadir yi dañ koo beral ab cër. Day mel ne liñ bëgg a saxal mooy moom yoonu mu rit continuité la wala sax ab banqaas la. Dañ naan sax ñoom léeg-léeg boo gisee ñenn ñiy bind ci Kaadir yi, bu ñuy bind fu ruuxil Kaadir yi dañ ciy limaale yoonu mu rit. Waaw, loolu it am ay njuumte yu bare ci am yoo xam ne téere bi occasion la woon pour ñu dellu si ci. Juróom benneel bi te muy bu am solo mooy li sëñ bi doon woote lan la. Foofu it ñoom dañ cee def ay njuumte yu rëy xaqiqatu daawatil muridiya. Waaw, beneen bi xam naa ne boobu moom mën nañ ne ci téere sëñ Cheikhouna bi ak sëñ Khadim ci lañ ko gën a sukkandiku, mooy sëñ Touba taxawaayam ci jàng xam-xam ak jàngale ko. Ndax tuuma yi daa bari foofu, ñoom macha allah def na ci liggéey bu am solo boo xam ne daanaka dañoo reproduire liñ defoon rek andi ko ci biir téere bi. Bi ci mujj nag ci juz xaaj bu njëkk bi mooy taxawaayu sëriñ bi ci ay taalibeem, taxawaayu sëriñ bi ak taalibeem ci ndigali l'islam yi. Waaw, ndax dañu jàpp ne muridisme day yoon woo xam ne fonkul ndigali l'islam. Yooyu ay misaal mi ngi fi. Dañ ciy tuumal sëriñ bi tuuma yoo xam ne doo xam fan la tegu. Jàpp ne daal fonkuñ julli, boo xasee jébbulu daanaka dara lépp wàcc na la. Boo joxee addiye dootoo joxe azaka, boo war a dem manqué na nga ñëw Touba. Tuuma yu bare yoo xam ne ci wàllu woowu. Loolu mooy xaaj bu njëkk bi rek loolu la. Waaw, loolu misaal rek la ci xaaj bu njëkk bi. Xam naa bu demoon ci xaaj bu ñaaral bi noonu lay demee.
2: Kon dinañ ñëwaat léegi incha allah ci xaajum ñaaral bi. Ñëwaat kon ci Serigne Cheikhouna rek. Su ko defee moom it xëy na ñu sàkk ci moom xëy na yenn ci ay exemple Serigne Cheikhouna ci xëy na téere yi raw Bora yi nii nga xam ne yow it ni ci Serigne Abdoulaye liggéeyee bokk nga ci ñi ci doon liggéey ci ay yenn exemple ci tuuma yooyu nga xam ne moom la Serigne Abdoulaye doon wax léegi ci xëy na juzul awal bi incha allah.
3: Ba mën na maa andi xëy na loo xam ne ci xaaju ñaareel bi la.
2: Waaw, kay
3: xaaju ñaareel bi ci benn tomb rek.
2: Ci benn tomb. Waaw,
3: tomb bi mooy diggante sëñ bi ak tubaab bi.
2: Ah, moom kii nañ ci tontu ngeen ci lu xaw a
3: seen diggante. Waaw, benn tomb boobu rek lu ma fukki tuuma ak juróom ñaar ñi ngi ci. Waaw, seen diggante nu mu demee.
2: Tuuma yoo xam ne tubaab yee ko tuumaal sëñ bi.
3: Déedéet bindkat yi rek.
2: Ci bindkat yi. Waaw,
3: mën naa ne rawaan daanaka lépp rawaan la.
2: Ok,
3: lépp rawaan la sax daal. Mooy seen diggante nu mu tàmbaleeg, nu mu mujjeeg, nu mu doxee daal. Dañ ci indi yenn rek.
2: Waaw, bismillah.
3: Waaye ci misaal niñ koy tënk daal ñoom dañuy wane ne sëñ bi ci njëlbeen gi dafa wanoon tubaab bi ak noono. Waaye dem na ba ci mujj gi nag
2: mo
3: noy fexé ba deggu ak mom fexé ba djubo ak mom diko dabu dal ci teunk ci teunk way lolou nak touma yi mi andi buñ ko xolé ay liñu tuddé contradiction da ci am lol ndax day wax dara fenen mu wax luko wedd te lolou lepp liko waral moy wax de ñak wëre tax rek ndax wax ju wër mom ko wax fi lu wër wax fenen lu wër duñ wedente ci misal wax na ne señ bi ci bopam nangu na ne bañ koy laata yobbu gabon nangu na ne boba don na xirtal ay talibem ci fip mom wax na ne ci 1912 señ bi yonne na señ mbacke bosso ci gouverneur bu senegal mu wax ko ne señ bi nangu na ne don na def lola waye nak duko defat ci misal ngir day bëgg woné ne kon mi ngi tambulé ci ak nono waye ma nga mujjé ci dalu ginaaw way leg fim lay dello lu melni lettre bobu muy wax 1912 lettre bobu kiko gouverneur du Sénégal moko bind commandant bu Bawol administrateur Bawol moko bind ta benn baat buy firi fip amu ci da day wone lettre bobu buñ ci sukkandiko dañ ci sukkandiko xamne señ bi nangu na ne do na wote ak fip ta benn baat buy firi fip amu ci lettre bobu ku ñu wax kor mo nekkon administrateur Bawol mom la ko gouverneur bu Sénégal bindon kon gis nga dalay wax dara delo la ci fenn te bo fa delo do fekk lolu moy benn baat buy firi fip neewut ci wax jojé tam wax ne mom buñ ci delo dañ xamne señ bi nangu na ne do na digli ñuy fip neewut fi itam mu wax ne señ bi amna ay lettre yum doon bind yu bari yo xamne yépp lam ci wone rek moy ne dal da bëgg dal jammo da bëgg jammo légui wa lettre yoy yi mi wax yépp benn la ci andi ta dana ay lettre yu bari ta benn rek la andi bam andi tam li ñu wax da ci am moy day wax ne la li nekk na ca te neewu ci wala da koy soppi xam nga wax boko daggé man nga soppi manam lettre bobu benn bi mu ci andi ta day safano ak li bëgg saxal moy bi señ bi bind le 3 juin 1903 moy dir bi ñeké ci ñol yoy ñu doon def ngir yobbu ko gannaar rek digënté bobu daru man nan lettre bobu du 3 juin 1903 mom la joxe misal ci lettre yi woné ne señ bi da doon jammo mu andi ay yum tukkat ci lettre bi waye am lum dag lo xamne day soppi manam yi misal mu wax ko ne ko na nga xamne kat lima ñak ñew ndax bobu dañ koy wota ñewut lima ñak ñew dara waraluko jamm rek la bëgg non rek la ko waxe xam non la takale wax ji jamm rek la bëgg ta lettre bi buñ deme ba gis lettre ba waxewuñ ko non señ bi nim waxe ci lettre bi daf ne ko na nga xamne sama ñaka ñew amut lu wara tax nga ñaan jort ci man luko waral amut lu wara tax nga ñaaw jort ci man luko waral baye bo nga rafet jort ci man ndax man kat lenn rek lay sakku ci yalla lenn rek lay sakku ci yalla mi nga xamne moy kenn mom la ñepp jublu moy ki nga xamne jurut kenn juruko lan lay sakku ci mom ta moy jamm gis nga lam dag lepp dana jamm rek la bëgg nga xam ko day mel seen digëndel ta fekk mom ci yalla la koy yalla la wax ne jamm rek la bëgg ci mom ak jamm ko jamm go xam da koy tek sunna sayyid sallallahu alayhi wasallam gis nga batay ci lettre bobu mo andi ci ne ma ngi sakku nga baña deugël kenn kuy wax ci man lu bon bul gëm dal nga baña gëm kenn kuy wax ci man lu bon ndax samay wax ak samay jëf duñu wuté te djéggal na la yak ñi lay jappalé lol tam dag na ko lol tam dag na ko ndax señ bi dañé ko sama bataxel bi nak boko gisé na nga xam sama bataxel bi ma bind ci sama loxo boko gisé na sa xel dal ta bul gestu kuy yak sum digënté kula wax né nak kula wax né dama wuté ak sunna sallallahu alayhi wasallam né ko waxu dëgg kula wax né dama wuté ak sunna sallallahu alayhi wasallam né ko waxul dëgg ndax man ma ngi ci sant yalla awma aajo ci ludul top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool rek moy sama aajo ci lo xamne lu yalla la ci man non lool la señ bi wax mu dag ko momitam nele lool ci ay dag la waye lim wax na lettre bobu day woné né señ bi da ci djeblu dal ci waxine da ci djeblu day bëgg ñu djéggal ko nangam nangam nangam lol li safano ak mom lol moy lim ne ko djegal na la yow ak ñi lay jappale djegal na la xama ki nan djegal na la manam lim wax bu amone mom moy djegul bu fekke nda mom da bëgg day noyel day bëgg deggo day bëgg jubo kon mom moy djegul fam na ko djegal na la ci nan djegal na la nak normalement nekul ci position de faiblesse lolu misal la ci yoy ñuy andi di la tuddal fuñ ko dello ta bo fa dello du demé non degré demé non wax na né bi señ bi nek ci yeen xam nañ né boba mom fekk na mu jubo ak tubab bi and ak mom fekk nañ mu and ak tubab bi mu jubo ak tubab bi mu nek ci yeen lolu waye waxul nak lan lay firndel lol waxuko da ko wax non rek yalla xana limne da koy firndel mom safan bi la ndax dafa wax ne lolou motax ba ñu mujji ne ñi nga xamne serigne nar ganar ñoo len di yonni ci yeen sax dañ len di contrôler ni ñi contrôler ñi ci dess lol daxonté wut bone fa fekk ni jubo nañ deggo nañ ba nopp ñi gëna taral contrôle ci nga jubol ke xana da ngay gëna wañi contrôle wala ko fi ta dañ nan kay contrôle yiñ doon def dañ koy wañi dañ koy woyé fal waay dañ koy yok waaw te dañ koy yok neena dañ yok contrôle ndax contrôle bu xey nda yamul sénégalais légui nak ñi nar ganar yebal sax légui dañ ci bok te nen bobu biñ jubo la biñ deggo la mu waxat na ci 1910 bi tam lu doy war la li mo tubab ye ko sos tubab ye sos gi mo don wax legi ne beug nañu soppi doxine te beugu ñu nangu nañu juumon dañu sos document buñ tuddé fatwa bu ahmadou bamba non lañ ko tuddé wa document bu français kessé la français kessé ci am français kessé ci am rawan ci bopum lool la wax dañé sétna sét gisuma ciosan dafa amut document français kessé la xamuñ ko bind xamuñ ko ci tassane la ñewut fenn ba nopi mu bëkké sukkandiku ki ne señ bi bind na di wote ñu jappalé tubab bi nangul ko ndax lool mo ne ci document bi loolu ci nek di woné ndariñul tubab bi jambu jiñ fi andi nangam kon nañ ko wara and ak mom jappalé ko nangam té lom dañ ko sos mom ndax amut lenn lo xamné luy firndel ci mom la joggé légui waxot na ni ciyen fekk na señ bi jugo ak tubab bi maro ak tubab bi bu nopi waxat fi né bi señ bi ñëwé ndiaré nak la tambalé sét yoon wi mi jaar ba mëna jugo ak tubab bi dene ci en fekkone djubo ba nopi xam nga batay wax na ne te da ko jele ci lu tubab bi sos momit da ko jele ci lu tubab bi sos ndax dañu wax ne ab rapport la buñ def 10 février 1913 wax ci ne señ bi dal mi ngi yitté wo jubok non ba sax biñ sakko ci mom ay soldat dañu ko jox ta fekk magi talibé sax anduñ ci rawana ndé ko non nangoko non te señ bassir mi nga xam da ko fekke lam netti wuté nak lolu dana bless dañ mi jité won délégation bi ñëw ci señ ba wax ak mom señ bi dalena yabal ñu waxtaan ak magi talibé waxtaan ñom bo jubo ci ñu wëyel ko bokku na ci ngir wone ne jubo won nañ ñu ne señ bi bim bu bëgge dem Touba dal dañ ko koy nangul ci lu yombu may ko mu am fa ñaari wër wala ñaari wër rawan wax lolu tali sax moy señ bi musta ñewat Touba ngok musta ñewat Touba lolu Omar ba mi nek archiviste bi mu andé bataxal bi nga xamné rek señ bi ñoko bind doon sakku ñu may ko mu dem Touba ñom ñoo bind ab lettre mam Thierno mam Cheikh Anta señ Balla Thioro señ Ma Samba ñoo bindu lettre ci 29 octobre 1921 di sakku ci gouverneur mu may señ mu dem Touba wax nañ ko ne ko dig nañ ko lu yagg te mayu ñu ñu na xeyna rawan dafa sukkandiku ci ben lettre bo xamne gouverneur moko bindon administrateur bi diko wax ne japp naane warna mana nek bo Ahmed Bamba beugé dem Touba nu may ko mu dem fam fa wer wala ñaari wer nga xam da nan ko japp naane warna mana nek waye nekul ben yoon señ mbacke busu neena ne nekul ben yoon bis ma mor jaara joge sax bañ may ko mu dem fa ngir topato ginaawam sax bu mi laata soor dañ ko depp nga xamne agout ba tay bokku na ci lim wax mom rawane ba tay ne señ bi mbeugé tabax jumaa Touba ba sakku ci ndigal nanguluñ ko ba niñ fi joge bata daxonto nak jubo gi mo xone ba ñu nekk yeen fekk nañ jubo waye mu dem ba 1925 sakku tabax jumaa Touba nanguluñ ko ko ba ginaaw bi mu fi joge ba señ Modou Moustapha nekk bi lañ ko door nangul lool la wax moy safan te li wër moy nangul nañ ko ko señ bi dim ko sakko ci 18 novembre 1925 ci la ko sakku wa ci avril 1926 nangul nañ ko ko
0: moy nitum señ bakki
3: wa moy sakku ga way nangul nañ ko ko ci avril 1926 bañ engagé entrepreneur ba tambuli liggéey ba señ Fallu mi ci bok ba ci ba señ Fallu netali señ Fallu mi ci amone luñ ko ci sante netal na lañ ko ci sante lepp netal nako mo ne ci enregistrement yu fi nek ba na gane ak nak li mujju li moy xassida gogum ñu wax Bouchra nga xamne momit dañ ko takal lool mom docteur Mohamed Moktar Dieye moko andi
0: day melni amna ñaari wala ñet xassida yo xamne mo saxal ne
3: waaw seen
0: gogu bind ngir
3: waaw Bouchra gi dal ak li ñu wax madame Ponti waaw ñaari madame pointé mo do da da da ki ma ko siraji wa lu man di xew ben kene na ko def ñom ñu takal ko señ bi batay ngir lima doon wax rek ngir bëgg woné señ bi mo dalu ginaawa ñum delu ginaaw tubab waaye amna ñu ko wax amna ñu wax ne xam nañ ko def keneen ku dul señ bi ndax xalaat yooyu moom amna ñu ko amoon ci mag ñi xalaatu ne tubaab bi lu néew néew moo tane li fi nekkoon daal ñoom la lañ daan moo tane li fi nekkoon wala moo gën li fi nekkoon moo gën li fi nekkoon kon day mel ne andil na leen jàmm andil na leen nangam am na yoo xam noonu lañ ko gisee woon daan ko wax ñàkkul kenn ca ñooñu bu fekkee moo ko def ñu taxal ko sëñ bi na ngir wala sëñ bi dalu ginnaaw wala sax ñu defal ko seen bopp ngir taxal ko ko waaye ñi nga xam ne dañuy xam wax te am nañu ci gëstu tontu ko sëñ Murtala Mbacke moom sëñ Cheikh Fatou Fall tontu na ko tas ko rawtul yaxi ci Abdoulaye Khadim Rasoulihi tontu nañ ko sëñ Khadim Lo docteur Khadim Lo tontu na ko tontu nañ ko tontu yoo xam ne tontu yi xam-xam la wane ne lii du waxi sëñ bi lenn du kiyem ci lenn daal léegi nag buñ boolee loolu lépp rek mooy ci niñ bëgg a wax ne diggante sëñ bi ak tubaab bi noonu la demee sëñ bi daa jógee woon xeex ak woote fipp dem ba xam ne munte wéy nag mu nooyal dellu ginnaaw loolu tubaab bi seen bopp ñoom ñoo dellu ginnaaw ngir ñoom lañ jiitaloon ci ne sëñ bi nguur lay wut ak mbooloo dem nañ ba mënuñoo wëy ca loola mënuñoo andi lu koy firndeel ñu dellu ginnaaw te nag amuñ woowe fukk nangu na ñoom ñoo dellu ginnaaw te dellu ginnaaw gi li ko waral mooy William Ponte biñ ko defee gouverneur général ...1908 la foog naa ba 1915 moo nekk gouverneur général moom bi mu ñëwee moo teg politique bu bees ne nañ soppi ni ñuy doxee ak sëriñ si nañuy maslaa ak sëriñ si nañ leen di yolomal William Ponte bi mu nekkee gouverneur général moom moo teg politique bu bees boo xam ne dane niñ daan doxalee ak sëñ bi sëriñ si nañ ko woyofal nañ leen yolomalal mbir yi yu bari yuñ jàppoon ñàkk xam seeni wax laag yu mel noonu waaye du dëgg-dëgg lu nekk ci ñoom William Ponte moomu politique boobu mu tëral moo jur nag ñu tey moo jur ñu yebal Antoine Lasèvre def ko administrateur Diourbel ñaari at yoo xam ne yitte mooy xam dëgg-dëgg nag sëñ bi bu defa ñaari at yu ma sëkk bi mu noppee def rapport boo xam ne cee leen waxee ne niñ jàppe woon sëñ bi du noona mbirum àddina mësu koo yitteel nim nekkeeg nun noonu la nekkee woon ak buur ya fi nekkoon ba ñu laata ñëw noonu la nekkoon ñoom albur yi ñoom la joor ñoom ñooñu ñoom itam nii nu ñaayoon njort ci moom ci njëlbeen gi noonu la ñaayoon njort ci moom ci njëlbeen gi waaye bañ demee ba xam mbiram lañ ko jàmmal wax ne képp ku ko jàppee ku bëgg àddina wala ku bëgg mbooloo wala ku kii rek yaa gën a am na nu mu ko tuddee yaa gën a yaa nit ki gën a maandoo di ko daal nit gën a mag ki gën a maandoo di ko mais ku jàppe sëñ bii koo xam ne àddina di ko tax a jóg loola moo soppi seen doxin moo tax foofa la seen taxawaay tàmbalee soppi ñu boole ko ci conseil consultatif bi jox ko légion d'honneur yooyu yëpp ci lépp seen kii soppiku waaye nag amuñ woowe fukk wane ne nun noo dem ba xam ne nii la ñu doxee nii bëgg ko tuumaal moom ñi nga xam ne itam xëy na am na yeneen yitte ñoom it leneen luñ bëgg ñoom it daal di wéeru ci loola rek bëgg a saxal loolu sëñ Diine.
1: Surtout nag man bi ma ci gën a yor mooy xaside yooyu nga xam ne day mel ne suñu boolee lu mel ne bu soir bi sax mel na xaw nañu na ci bo xamne ne man nga ko ca fek su boba nak yoy yep nak day laaj ay liggey yo xamne
4: dafa am ci tuma yi ak jaxas liñ ci fessel ni tudd ko moy li nga xamne ni biti yo ko def
1: waaw
4: ay amna lo xamne juñu dañ ko ci tortu li lo xamne
1: ci inter
4: bok ci bir ci bir yoon wi ñoko def te ba legi deñ ci sanat ñu ñu ska ko be deki ablay wat ken ko nga xamne neena mu ñu
1: waaw
4: te jott non
1: waaw ci reer
4: amna ay ñoomte yo xamne
1: ni ngi seen
4: di rek di ñu interpréter
1: lu baax ay sa te amana lu baax lañ ci jublu
4: lu baax lañ ci jublu amna ñeneen ci sun generation bi
1: waaw ok
4: tud ay tud ño xamne lool dal na leen liko waral nak parce que dañu bëgg bind ci bir yoon wi ndax ci lañu bok té ni borom xam xam bu wara bind ci lum bok wara def moy dem ci source yi buñ ci mënta am accès itam ndax dégg ju arab barrière linguistique ñu jaar ci ñi dégg ñoñu né len li ak li ke dama ci bëgg bind geen gennel ma li ci señ bi wax mais lool defu ju ko dañu japp ni ñom ci yoon wi lañ juddoo kenn waru leen ko gëna xam jël nak liñuy gis ci biti ak pratique bi biñuy gis diko firé yoon wi yene ju sel lañ ci am mais day dokki ñomté lolu moy même ñi mujj dañ koy def lolu sax mo ñu yobbe fele ci masalikul jiran ci yoon wi ñu xalaat né organisé wa lo xamné ñi nga xamné dañuy doomi yoon yu te bëgg ci bind outiller leen fexé ba wajal leen ba nga xamné buñuy bindati mana dañ mëna delu directement ci li nga xamne moy bindu señ bi moy yo xamne tay nim ko waxe yu doy war te boko sété xam nga fan yi dem mang ci tontu sax ci ben lo xamne tont wax tont na ci fi ci téré yu bari señ basirou tontu na ci ben escalier bo xamne fan yi mangi dig ay journaliste ñu ne ñi ngi koy wax bima waxe fe ñu ne ma fan yi ñaari ci posé wonta ci moy serigne bi mo ñaan mom mo wax ne bëgg genn ligéeli boromam lu mu jaayante ak boromam la jëddi gi ñi wax nak ba nopi lan mo waral ni muy wëlbeetiku waat genn gi mu diko jappé ak toj xam nga tay bo démé tay ci bindi da ngay fekk muy amna fo xamne xam nga mo wax ne bayatu khayral mursalin bi ghtirab nawina hijratan wa nasran kasiha jayantena ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci gaday go xamne lamu ajirone ye and nak yonentibi djublu won ci lola ak ansar ya la ci djub ba nopi welbeti kwat بندان ظلم ثم عبد الذي لا ينتقم لنفسه بجائدا للمنتقم اخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وخاصه البلاء خم غا لول سيغ بسيرو ليرال نكو مانا بيمي واخ لي گنا توم رانكي تي لي موي گنوك سيغ فوفو ليرال نان في نون ci biñ koy kiyé sëriñ bi ci bopam du ci agéni génni gi mais génni wiim wi génn giñ ko génné tuumal ko ci né mom dafa bëgg na andi trouble ci bir réew mi ci andi guerre bo xamné tay jihad jo xamné tay fitné la bëgg na andi ci réew mi ci moment bo xamné sëriñ bi ci bopam bimu joggé limu déclarer ma yobiyé jaddidi sabil bila aidan aw alami bi ghanina lil jinan an ghazwatin bi ilana faba muy contradiction lim do wax man kat ma ngi ñaan yesalat sunu rasulullah waye ci lo xamne nak du andi ak nono sama digënté ak kenn du andi lenn luy xori wala luy metital kenn ñaan na sunu borom itam mu may ma ci daraje yonentibi liggey bi ma def ko ta ghazwa du am waye itam rek doye dal sama bop ak nongu luma wërta nongu muy hewan di lay téma ma xex nak moy na nek conviction kuma am ci ne yoon wi mo gën waye du lon lo xane dama nongu luma wërta nongu moy wan awan di mu wax ni bi ila na faba zaman mangi ñaan mana ci sama liggey bi rew mi amé ci stabilité faba zaman waaw koko xam nga kon ko xamné mom te li ci départ bi la ko def bokku tek sax ya jumlatan bi parce que ci li ci jëssbu la kenn ku ne xamné la lu kon ci njal ben gele lolou kon bu fekke ki ku def li ba nopi doxé nonu nga xamné ñi nga xamné ño tup ñew ci mom dafa symboliser lolou jël ngannaay yeñ indi jox ko lu cey bant dañ ko def mat yobu ci daara ja pour mu wone jangale lepp lu ci nek fer ñu ne nañ ko transformer mu nek ay leer wala ay ki lolou muy signe bu am solo legi nak lolou ko def non nga wël beutiku nak tout mal ko kon li nga xamne mom lay condamner moy façon bi nga xamne genn giñ ko genn ci lo xamne ci ay tuumala tek jaarale ko ci ay nat yu bari nde yene gi genn gi liggeyeli boromam nga xamne mom mana niko gor yalla yi defé lolou ap waaw waye li de ko defé wul ci waaw nga xamne fofu la seigne basirou leral nako fofu seigne bi itam bidi seigne bi leral ko ci bop muy façon biñ ko limuké du jëmmi genn gi waye manière biñ ko defé ak touma yi nga xamne mo ci tek ak biñ ko genné lañ ko tek ci ay natuy metti donc yoyep nak mu nek lo xamne lu doy war la waye jël ben gi rek diko seigne cheikhuna ak seigne abdallah doxé muy dafa am lo xamné noni deb ye batay ñom ñoy ñu fi jukutal te la nga xamné dañ ko saxalan dara lu koy weddi duñ ko bëgg andi lañ weddi woni dara lu ko deggal duñ ko bëgg andi yalla nak dafa dogal tawfiqi serigne bi mom fam liñ do wax ci biñ ko tonto moy lepp lo xamne tuuma juñ ko teglal mana waxi serigne bi da koy dindi jeufi serigne bi dindi ko ndax serigne bi ko constant la ay waxam dafa dakonti wut ak ay jeufam ta lam waxan kenn ku ne xam na ne mbir mi bu fekkantene serigne bi da yam ci bokkum waye li ñu wara laaj moy talibé mouride ni ñu mel ci serigne bi ak li leen serigne bi jaral yu leen timal sax ci ak fanatisme go xamne tay mbirum serigne bi ak lool jaral na seen bakkan waye lan motax serigne bi nim tollu ci ñu nako cioppet genn yobbu ni ko genné won nek ci bir réew mi di circuler ta bobu mi delu ci benn ko xamne tay xol na ab tuwab am ci en ba jay ko bakaram benn instant bu melone amu ci te ñi ngi won di dugg fofu yor serif sip di reub di jaxaso di wacc di nan dox mais kenn ma sa deglo ni mu len yare ñu top ko ci loola ba nga xamne te mbolem revolutionnaire yi nga xale def nañ len lu mel ni tay am na ñen ci seen ki yo xane di seen ko fu bari yo xane ñu leena jaay seen bakkan donte dañ ca faatu mais tay seigneur bi lim dem ba guen lepp toab yi nek fi nek minorité di circuler kenn mën ta wax ne enregistré nañ ben incident bo xane bu am parce que lola ci leen yar ta xam nañu yit fému dem les sawab la ca waye itam mom da fay dem di liggéeyali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye façon biñ ko défé nak lolo li nga xam ne mom la seigneur xona mujjé wa légui nit ki nan ngay waxé ne djibona ak yobbu nga ganar jammu tamale fa am lang ko ran bagnal mu gëna raw nit ñi diko fa fekk ñafa nek di bayyi lañ nek diko fekk ci nga ñew ci yeen defé ne kat boko isoler fe ak condition ya nga ci tek lola safarou nga ne kon nako andi fi nga xamne tay mission du mëna jall ndax ay tax lay doon yo xamne duñ fi mëna yaré lam fa nek lepp iqama jabriyel resistance bo xamne meyo ko mu ki ko nga bëgg waxe dama jubbo ak mom tayow teggi wo sa tank ci li nga don def ba bamu genn aduna xam nga lolu waxuma sax bind waye seen jëf moko boko wedd ndax kay xana bu don lolu kay bu ñewon kat xeye dañ kat libéré ko mu dem Touba topatuñ ko dara nangam nang yo mais bamu mi genn aduna ci lolu la nek koku xam nga seen wër waye ba légui non yi ñi ngi continuer di bind su ko defé ñaar yoy yep nak dafa aju ay taxaway ñi nek ci biir di wax ci bëgg bind ci sëriñ bi té nañ wajale seen bokku defu juko ñoo ñu bari na ay ñoom té yo xamné ñoo ubil buntu ju bari niki nga xamé né ñi wax té lool mo bari lool légui té sëriñ bi mom lolé mo waxan ba légui tay khatalabu mulk al biladi wa fahu wa aksaru fi al fasad wa baghaw khamu bi sadd an sabilillahi wa bi mukabati ahli lahi wa yakhul raman qifada dinina al islam bil kaydi wal ikhraj wal kalam lo ñet yoyu kaydi ikhraj kalam lolou mo fi dess liñu waxtane lepp lu mu don kalam ikhraj gemeku isolé ko ci terrain d'influence wal betiko nak kalam di bindi di sos kalam mom nak ba legui li lepp ci kalam la way lepp ci kalam la su ko defé nak bu ba e taxaway yi rek moy ci am solo moy ton bañ ko tontu ci xolo baña tontu ci andi xam xam moy luñu wax nga dajji ci argument yo xamné argument scientifique lay doon xam xam bu leer lay doon lolu rek la e su ko defé itam may ñaan rek sama bokki murid itam ñoom it ñu dalal seen xel am ci yu bari xamne it nak lu yalla mayul bopam may ko rasulullah ci bopam wax deug yalla kuñ ko xagn itam wër la mer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lo bare li ñuy wax ci gaday serigne bi gi bëkk waré né tax ay contradiction amu ci mom lay wax ci gaday yonnati bi sallallahu alayhi wasallam suru borom bako digël mu gaday gi ndigal la ci am lé dafo ki ak matwaya ñu japp né waw di waré né la même chose fara yëmu def fara ci xuntuma def ay ki yépp dañuy waré né lolu ñiko bëgg interpréter nanen la même lañ ko firé ak daw lañ ko firé nak yoy yépp lolu lay am nak lu bari yoonte bi sallallahu alayhi wasallam même stratégie yoy mu ron def ci digeentem ak ñoo nga xam dañu dugg ci biir islam ñen ñi muy jël ci ñom même ci biir mustati xol ci ñi ñi interpréter loola tay tam ni ñu infiltrer yoonte bi sallallahu alayhi wasallam comme yoonte bi isa ja akal munafiqun bu ci tege wa isara itum tu'jibuka ajzamuhum wa in yaqulu tasma li khawlihim wa comme yoonte sallallahu alayhi wasallam lako borom lako kat fi sa madinatu munaw rek su sey duke gay gor bak shaytané end mana infiltrer na fi ay ño xamné ñi ngi and ak yow ci jakk ji du julli di and ak yow ci xalé yi def lepp tay itam ku ci wax rek ku ci taxaw rek lamuy wané ak lamuy wax tu'jibuka way sa raaytum deug leen di diglu est ce ben ay waccagul na ne ko diw ak diw ba yoonte bi joge na fi ben ay bu ñew ni diw amul est ce yoonte bi genn na diw ak diw ñoñe nak ñinga doon continuer di lu bare lo xamne tay lu yaqku wala lu bon ci ay addition ñu sot ak ay yef yaan du ñoña way lolé itam da am comme yoonte bi lañu infiltrer ci ay nit serigne bi itam da ngay xamne momit man nañu infiltrer ño xamne sax dañuy wone ay talibé lañ nek ci biir té lu bare ñokoy bind ñokoy wax di sos di wax parce que lu yoonte bi muccul bu ci kenn japp ne man nga ca mucc waaw parce que lepp luñu tek serigne bi rek ci ay tuuma ak interpréter ay waxam tek nañ lu ko ëpp kim doon liggéeyal muy rasulullah. ba légui lolou kon du fi djeg waye ricté lolou ticté lou nak dañuy tok matu way ñu wara jël yépp dañ koy jël liñ wara waxo lepp ñoo ñu wax ko waye xamné nak é lu yalla jëmbalé wul rasulullah dal é bu nuyo kër sëriñ bi am fi dañuy xamné lolou batay day wané rek daraja ak bakkam bi sëriñ bi am moy mucc ci tuuma ak ñu déla sosal ak interpréter say wax yalla sax ay interpréter gis nga alcorane bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nonu gor yalla yeku jitu won yep nonu wa bu ko defé lolou ñu bay ci xel baxa ba
1: taxaw liggey bi ngeen taxaw ni dafa melni nak forme bi day soppi ko legui jëm ci media ak ci technologie de l'information et de la communication loolu taxaway biñ ci wara am rawati na ndaw ñi Seigne Abdoullah xamna soxla won nañ ci say conseil inshallah bismillah ay bismillah man nga tambalé fofu daldi ciof Seigne Khadim fim kiyé teje ko fofu
0: nak liggey bi deugale rewe man japp na sax da wara we ci walep

kuma jeuf ngeen bu arama doxé jantéen ba ay mbakam di jaamur ku ñoo mu taral digal la nga xam bu arama bu xaste du doore ñak ko bay faan to do do bu arma ke mbakam ma bu arama bu rummi du ram du janni du xatu faatir balay yaatal afal la nga melni arama ma ko do fecci wolore musla war nit wa hadirna bi yermay ngir ba ma do baw do ba jang ko na wa wa ka wa re di jang do fakke ma zam ma bara ma do re fa nit do far far lo do fat nit do yakko.

safar wi day wéro ki mané ci ay anam yu bari ndax muharram moko jitu te muharram dafa bok ci wér yi nga xané dafa arama xex safar bok ci wér yi nga xamné dess ci diglé manes na ci xex donte xexub jassel won mom muy def jihadun nafsiyat leppam da koy nirolé doxenu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam batop safara ci arab moy widna wala ñu né wëlna wala ñu né wëtna wér yi nga xamné goor ñi dañ dan tok seeni kër duñ guerre kër yi day am init waye nak su wéru safar diké di wér wax na goor ñi dañu tak seeni ngann seeni kaaké yanu seeni ngannaay dem xexi ci la batop safara genn muy kër yi légui ñi fa nekkon widd nañ wétal nañ kër yi dem nañ xexi muy ñu rokon sëriñ bi ko tubab bi tambalé soxla yagna waye sun borom bëgg ko natalé ci wér yi nga xamné da fay dagana genn xexi lolu hikma la bu reey reey ci wéru safar muy dem go xamné yitt dem gu tiss la dem gu doy war la ndax sëriñ bi fétalul victoire dem ba dik diko fétal defuko waye mom bamuy dem la fétal xane kon liko taxona juk bim koy wuti la amuk cant bay santulo bim ko amé nak lola yalla la neex yonum neeku ci wala ban kharajtu gennna yawma sabti bisub gaaw thamina ashara di fukk girom ñatt kon daté nako kagn la won illab genn gi moy li khidmatil mukhtari ngir ligéeyal yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon genn ga wutiwul daraja wutiwul mbolo wanajiwul bopam ligéeyal yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko taxajuk bim koy def nak mim ko def fi shahri safar ci wèr wi nga xane dagan na guerre cheikh salih mbake dana wax nan ñun de luñu dal gamo nuko tek ndax serigne bi gamu war yu mepp dañ dan mabbu fuñ mëna joggé fa ñi dugg ci saxar gi ñi dox ci mbedd yi ba ex ndiarém nangami jooni nit ño dan téwé gamu ndiarém gi tubab bi nak bëggum bëgg señ bi bala gamu joggé ci réew mi mu yobbu ko fuko neex loolu mo waral mu jël ko ñëkkes gamu ngir bañ gamu fekk ko fa ngir yu bari nak bëggul gamu fekk ko fa ñi gis pouvoiru señ bi ak dolem bëggul gamu fekk ko fa muy jël señ bi di ci am ay problème mu jël ko nak ñëkkes gam fek bobu amna gam yu ko jitu nak yu reuy yu xumbu yum daan def mata cheikh salih mbake daan wax naan non mouride luñu tek luñu dal gam nu ko tek ndax jëkënte gam mo taxon ñu yobbu serigne bi ci wéru safar bobu itam benen hikma la kon serigne touba genn na hikma bi ci amaat moy xolal nim ande ak sagom ko ay tubab di jël ci xamoo fuñ lay bëgg yobbu xamoo kañ ngay ñibisi xamoo lo fay fek xamoo luñ lay fexel nga jël sa khalima ak sa da wané na yow genn nga ci bisub safar bobu waye genno ngir ay tubab genno ngir lay layo ji genno ngir sakki men pexé waye da nga genn ngir ligéel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaara ci am joxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ciirem ci bayit bi waye itam and nak sagom ba lepp lu muy def da koy bind kon lami bëgg fekk mom ragaluko titu ca xamna ne yit liko ko tek moy du dara xëcëwul pouvoir dedet waye ligël yëne bi sallam ji ñukay téré fi ba défé ne du ko fi def ndekete fu mëna dem loola la fa fassa def kharajtu yawma sabti thamina ashar li khidmatil mukhtari fi shahri safar kon lool rek doyna sëkk ci ne sëriñ bi ko am dignité la ko am tawhid la waye ko jokko ak yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp ba taxna mom bo mibé nganna yit yunit bi lay xol lum koy wax bo téré ay pexet nas ko yunit bi lay xol num cey addo lepp rek bëgg gum bëgg yunit bi sallallahu alayhi wasallam ak doylo gum doylo borom bi tabarak wa ta'ala mi nga xane moy fa'alu lima yurid kon dañu wax na ñaari fas la faj fas bu ñëk bi aw naqar la bi mi magal lu dane bay wi nañ ko soppi muy am xar

batu bernde santane won ko yit ci ay jamonom foy nek nang ko fa def yak ñang fa dekkal ci bax ak khalaatu cheikh mohammed al fadil mbake radiyallahu anhu ci lañ ko toxale magal gi di ñew touba ngi li asbab ngir ay cause ngir ay sabab dañ ci ñew wala kulli halin kon fu murid masana nek da ko fa daan def cheikh salim mbake mas nekene netal xissa bu guddu mune murid sax yoy jamono ki seenu xër dañ ko tudde won tabaski wat nga xane murid bu ci am ñaari xaram men ma dang koy denc bu ci gëna bax xare ko magal ba agor nañ ci sax amna ci talib yo xane ñom dañuy jël seenu xarum tabaski rek far xare ko magal señ mi ne bu len ko tudde tabaski wat ndax lool day ndirok bida xol ko nim bañe bida ma tudde len ko cyant tudde len ko magal mu sore kon tabaski naka jek cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba nimu aro won ak nimu ñongé ak nim bajé lu bokul ci yoon wi dugg ci doxine won dañ doxé ak mag ñi ba buñ waxé seenu pestif ci ngiruk daanu katé da koy délo ci wat ci mi'yaru shar'i muy andaré yoon talibé yoyét di ay jambar ndax ba sëriñ bi santané lola ak nañ koy netlé ci xissas yi kam ko ñëk wax sax dem diko wolo ji koko dañu ne ko yow mi ko serigne touba waxon waxat mako xane ñom lu serigne bi wax nit dañuy bëgg ndigal la jaar ci loolu melni raccol bi ni ndox mi jaaré ci raccol bi détail yu gudd gudd la dañ ci ñew inshallah lepp lepp di pass pass ci waluk serigne bi di yene ju reuy ci ligal yentibi sallallahu alayhi wasallam ci waluk serigne bi way talib yi ko fekke won ta and ak ñom itam lañ man tolok loolu ci seen wal la leen ci war ñom itam ñu def ko ba mat seuk musuñ ci do yadal dara lool dana wara may talibé légui yétam ñu gor gor war xamné pass pass mom ben la du sappi du xewwi kenn duko fabriquer sun borom ko defal bopam sanni ko ci xol bu ko neex xol bobu nak da mata roy kon kharit yama sabti 18 li khidmati al mukhtari genn na fum joge ku nek xamné cheikhul khadim bimu joge mbacke kadior mbacke bawol la fi ñew jar darus salam jar darul mannan ñew darul qudus gi tay ci touba muy bar pak touba bi dal di fi joge nak ndax karangel touba lum am ba len lu ko nakari du fi ñew ndax moko ñaanon ci matlabul fawzaini sun borom nangol ko ko ci matlabul fawzaini te li xamna ne li tax mu meena yanon nattu bi ab nattu lay andal muy ligeyam bi khidma bi nattu la li khidmatul mukhtari moy ngir yanu natto ya ta natto du wacc touba ci gattal yep deg ngeen ko mu dadi fi jele ay bagasam dal di dem mbacke bari xamna ne fofu bu fa deme natto dana ko fa meena dal ta natto bi bu ko amé lim beggon ci yoon wi dana ko am ndax dana wax ne ak ñaka demam ci geejgi ak yak ak ñaka yanam natto bi dana metti ci mom ne ñaari bañu degej yu dal ci lekh boy lek dara ba say ñaari gi bañu dege ji kep loona ci sab lekh nga matale sab lekh ni mi metté néna kon loola non lay metté lam fa wuti won nak moy kamalul ihsan lim doon wut ci yoonu yalla yépp la koy compléter in fok nga and ak say non juroom yetti at yo xane nga leen di bayé sa bop do bëgg do bañ kon yoonu geej gi sëriñ bi li ñëk arrangé ka ci touba bi di taxay tam mu guéné ci karangé li dem fu amul karangé ngir bëgg ñu mën ko téyé bam am lim bëgg la kon nak waré na touba jall mbacké bari tok fa ab dir ba tambali won fa ab liggéey waxéss na ci net li na juroomi téméri talibé nga fo won yo xamné ñom ñëpp ay majazib lañ muy nit ñu mat seuk ta amu gëm lañ woon fofé tam juroom ben témiri talibé yoyu topon nañ sëriñ bi gëm ko gëmin waxana déggal ko bu sëriñ bi massaane wax dara ba éggal ci ñom ci walu waraté daf leen di wax leen yeen sahaba yi ñoy seeni bay ñom ngeen di topando ci seen doxinu diiné daal ni leen sahaba yi nak amna ño xamna leena ray am ño xamna leena jam am ño xamna leena tangal am ndox lu leen wax leen ko su ko massaane wax ba nopp ñom talibé yoyu nga xamna ño nekkon mbacké bari gogu sëriñ bi won nara bayiko nak dem ci geej ga da nga ci su ko xamna yek ci ñum saket di dox am ku yek ci garab gu sori daanu ci so am ku ñu fekk sat la goy bax mu nan ko am ku nek ku fekk ay xal mu dakk sa ca
lepp boba li ñuy tibbu ci sëriñ bi diko tank ci sëriñ bi ci ay leer loolu mo leen jappal kon nak mbacke baade ngok sëriñ bi nek na fa gaay yu bax yi la fa nekkaloon ni lañ ko topé won ni lañ ko gëmé won ni lañ ko déggalé won seen mbokk seen xarit muxtar ko bi cheikh sall mbacke ci yété mo leen tagwat ba yenen jamono inshallah rabbi part 3 bi mi ngi ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: ma sendiri tamo am ku ken mën ta jur mi dagit ka teyaloon na fay soobu ci mlef di wéy ba muy yàgg kenn daa jógal kenn doxut ba muy dox di wut yàlla ak damay dox di wut yàlla gaaye nelaw ca boobu yàlla leen raw ba dootuñ ko jot rayaan ak xëy ak ngontu yokk ak njëlu la daan def ba xëy dàmbe yooyu yombatut ci barkeeg ngeneel ak ci xéewal yu rëy te yaatal ko nag ñëpp ci añ xëtut ku fiy bàkku tey ji ak ay tëb bi dal añam bee la suural ba tax la texet lii la tax ma am dom ju kenn mënta am di Cheikh Khadim su sëriñ bi fisut amul woon ca baawoon amul yit ci tey tey doota am mukk giñ naa ko it amul kem ca dem bak ci tey ak ëllëg ndamal soxna jaara ndamam lii sewut bu soo yaanu siggal ku lay cof xamul na yow yaa ko siggal ba nga ña mborot bu soo baali yaa jëf lu kay mës sa jëf ba moo tax nga am ndam yu kenn amut ba moo tax nga am ndam yu kenn nit amut da ngaa teel a xam yow ni kër gi saxul nga jëf ngir sa ëllëg sa yittee ndawut ba ngay jëf cofowoon sa jëf ñaawaloo da ngaa sell di jëf ngir sa jikkoo rafet sa bakkan amul woon ci yow benn cër sa dun yaag sa bànneex itam yaa ko not bu soo yaa tëwoon tij ci saytaane yet ba yàqul sa pas-pas sa jëf xëy na mat te neewoo ne wax say waxi daa rafet di fas ci di wax yu tëwi ngay jëfit te neewoo ne wax say waxi daa rafet di fas yiw di wax yiw tëyu ngay jëfit gërëm loo nga yàlla ak yeneen bam yebal ci gëm ak ci roy sunna ak njub gu mat gërëm loo nga way jur gërëm loo sëriñ gërëm loo nga mbokk ak njaboot ak xarit sa way jur gërëm nañ boroom kër gërëm sa doom ak sa sët yi gërëm kenn desut te li ngor ci noon moo di delloo njukkal ci sant ak liggéey ak cofeel ak jubit akay jéemoroy nag ci koom yam amoon akay jéemoroy nag ci koom yam amoon te roy pasama sa bàg yitteem ak lewet nan yoroy ci sàmm moom gu mat gam amoon ci dëddoog ci jom ak ci farloog ci fit ku ko yoroy lu tuut tuuti jiitu kemam nan yoroy tabun geesu bun am jotit taxawlul sëriñ moor ndeloo wax waxit fukkeelam ngëneel yam amoon doo ko jot na bur yàlla dolli ngërëm soxna si akay leer akay bég fegal nuy tawat ayaarab bi jullil ala mustapha wa alin wa sahbin wa bépp julit kon loolu benn la ca xam naa jëlaat benn rek bi moom itam ci xesi day tagg yi la xam ni ma ko waxee rek at mu ne rek xam nga diir dem wér ba léegi diir am na diir bii moom it ma wax ca ne déglu leen ma bàkkati mbër faaxilun mu faaxaletun mu ko tadab si Moussa Kamara moo gën déglu leen ma bàkkati mbër soxna jaara mooy sama mbër ku ne ak sa mbër ma nga far ndamlurele mooy ki ko far na làmbi ngor ya ci ngor na làmbi sànga ya far ñam ko gaayo duñ ca sawar daan na mbër yi yépp ci yar bax la bokkul ak fas far bukk yi du suuru ci gar ku ne xam ne yëmb ci gar rek lay bawa du ci xar tànn naa la ngay sama cër nag ma tànn def ma sa cër kooy cëram dutit te du mer ref loolu du xiifa kamar jaaratul ilaahi sa tur ak sa jëmm rek kama ñor sa jëm ak falal lu ma jur lépp ngay ma jox la sawar yow jamaa nga kenn du la jar rëy nga cër ba kenn du la bar topp laay sunu waru gar ngir nga ne la yaay ki ko gar waaye lakañ la ñëpp la war ngir da ngaa defoon lu ko jar man ma féete woo ko taxir nag ki waral ko ne bir yaa defar saxol ak cër say jëfin nga teg ko ci yar ngir na yàlla mooy ki la yar tax na say njariñ ne xasar am nga jom te yaa bari ngor yàlla rek mooy ki la ñor sëm ji lépp meññ te ñor yàlla moo la jox li nga yor yaa jubal te aw nga ci ngir won na yoon wa ban aw yi ngir boole noog ki xëy na defar muy sëriñ bi am na lu cër ndam la yaa ko taawu ca kaw yoon wujjubu yaay ki caaw moo war a ba ñëpp nga raw def ma yaa ci jiitu basar say tiraanga day gën a law góori yàlla yépp la naw ngir sa doomu raw ñi fi raw teggi tur ba askaye mbër ndax dangaa jëful jëfindaw te sa lenn it du la sew sëb cërit taxul ba nga bew xëy miraasu yaa ki ko jar baarikal la buusoo ca kaw tiim nga gor yi yépp ta xew doo xeweeti mukk ko sew ngir njariñ nga doo amee lor soxna jaara maa ngi ci yow ndëbb féete day xañ yiw maa ngi ci ci yow te maa ngi ci yow, fàng laa ci def di lu biir, yaa ko sell di jikko taxaw, temm nag ci ci jëf jëfi yiw, fonk diine maandu te yiw, jub jubal te tënku ci ngir. Am nga ful la way nga taaw, tànk yónn nag ña ko aw, yàlla na yàlla dolli ko yiw, mag ñooñam ak ñooñam ak ña ko wër. Sell loxol te yaatu te ñaw, tey defal lu yàqu nga ñaw, weg ñam ak yërëm ña di ndaw, koo fi séqaluñ di ko ngor. Yow mbosoo di bodd ka jëw, daawuloo xasee ak a jëw, daawuloo xuloo ak a bew, tënguloo te doo ko soxar, daawuloo foñee ak a daw, say waree fa kay lori ndaw, daawuloo solu demi xaw, ngir ga sàmb say wari gar. Yàlla moo la tànn sa kem nag amul ña jiitu fa dem. Ñii fi nag ca ñuy ñëw itam ñëpp ñoo ci am ak a wér. Xëy nga gontu yaa rëy ndam, ñëpp ji sandam yi nga am. Ñëpp mos ci sab añitam yaa bari njariñ sori lor. Yaa ka way te yaa bari jom, yaa ka xam ku xam du la jam, yow sa mbir dafay lu ñu lëm bis bu mag bi lay xale biir. Soxna jaara yaa mat a xam, soxna jaara yaa mat a am, soxna jaara yaa mat a gëm, gëm te topp rek kanu war. Jàpp naa ci yow mi ma xam, jàpp naa ci yow mi ma am, jàpp naa ci yow mi ma gëm, dénk naa la isama mbir. Yow sa waay du ñeeyi kemam, man sa waay ji maa ngi ci kanam. Yaa ma jàpp teg ca kanam, fal ma jox ma mbég mbég yi ma wër. Bis bu nekk man sa ngërëm rek laa di diir ak a jam. Naa ko jun ci baat ci paddu te jam loolu sëriñ bi boole ca far. Sayxinal xadiimi samam, yàlla moo ko jox li mu am. Sëb lëggéeyee tax ba mu dem, kongu del si fii di defar. Say jëfe si yéen itam daa amul lu ne fi acam. Lépp set rafet mat itam buu sobaale yaa bari ngor. Yàlla na yàlla ful sa ngërëm, dolli lay garaat ak ndam, say teraanga sax bariñam, yokk leer yi ba mu ne tasar. Maa ngi xëdmu fii sama way, xam sa dii ni mii di la way, bul ko fàtte jox ko lu rëy, boole ko xadiim mi ko ñor. Bis ba na nga ko taw mu wéy, loo fa séddu na nga ko ca may, duy ko ba mu ne gaddake may, moog mbir bu tënku ci ngir. Yàlla na yàlla julli ci xay réel wara ak it ko roy, say xanal xadiim ma ca ngoy, saa bay ak ñooñam ña mu cër. Loolu def naa 1433 la woon, 2012.
1: macha allah. Waaw xam naa moom itam de soxna si dana ci bég lool, ndax su fekkee ne kenn ci setam ci njabootam am na pas-pas ak cofeel gu mel nii ci moom, jaay bokk bi jëndeko ak taalibe mel noonu ci moom ba di ko def at mu jot nga defal koy bay, tabaarakallah. Loolu am na solo lool. Soxna si maanaam yitteem ak pas-pasam yéeme na yéeme boo xam ne daanaka waxtaane wuñ ko.
0: Déedéet
1: maanaam nu sëñ bi mel moom.
0: Dëgg wallaahi wallaahi wallaahi
1: wallaahi. Maanaam sëñ bi nu gëndi nun ñëpp.
0: Wallaahi wallaahi.
1: Moom mel soxna si.
0: Wallaahi wallaahi loolu la.
1: Xam nga xiyaamul lay ni sëñ bi mi ngi ko jàngee ci ndaw ci Zahir ci soxna si.
0: Waaw te moo ko jàngal. Ndee leen ko sax. Saa su nekk
1: nga xam ne booba togguñ ko jëf sax. Waaye daan taxaw ci kaw sa jaad bi.
0: Waaw
1: ci kaw der bi ngir
0: ci fanaan. Waaw
1: bi loolu mbir la.
0: Waaw wala magañ yu tedd ya téeméer rakka ya.
1: Téeméer rakka
0: moom soxna ci tàggat ci ndaw.
1: Waaw kon lépp soxna si la.
0: Lépp soxna si wallaay.
1: Am na lu may faral di yëngal ci moom. Sëñ bi biñ ko tegee ci nattoo yu métti yooyu. Daf ci am boo xam ne. Mooy biñ koy dugal ci néeg bu xat boobu.
0: Waaw la ko njëkk a fekk.
1: Fi ne doyoon na rek ci xam dara jay soxna si.
0: wallaahi wallaahi wallaahi ak bënn gi ñu ko dugaloon mu génn ko ca.
1: Mu génn ko ca.
0: Waaw
1: léegi bënn googu nag.
0: Waaw
1: Sibla daf ko nettalee nu yitte waay nu yitte ji kawee loolo ji. Nee na amut moom sëñ bi biñ ko dugalee foofu. Amut lool. Dafa ku ne ñëw na pour ngir jéem koo génne. Mu wakkiiru ci boromam rek. Ne moom mi nga xam ne daal moo xam na lépp. Léegi nag bi caaxaan jeexee dëgg des. Soxna Seko ne fa cafet foofu rek génn. Waaye génne yin bi.
0: Waaw
1: maanaam ful la ji. Ak sañ-sañ boobu nga am ci dogalub yàlla ci ay
0: yëf. Ne ko jàkk rek
1: teg delsi gi. Maanaam yooyu sëñ bi yooyu ay mbir a ngi fi yu bare bari. Maanaam sañ-sañ bi mën ngee delsi. Xam sa ginnaaw li.
0: Tabo ñaata lambar sax.
1: Waaw. Xam li xew sa ginnaaw.
0: Waaw di ko lijjanti.
1: Di ko lijjanti. Ak it ku toll ni sëñ bi fi natt yu toll.
0: Waaw
1: fofu fekk ko fo xamne da ngay ñew ne ko ci fi waye li ci yemi moy bimu ko genné xam nga soxna ci mënon na ñew diko yërem nan ko ah ahmadou di le met lool waye mu ñew di yoy yëpp fekk ko ci dafa ñew rek ne ko sekk genné ci bit
0: ne ko doxal ci sa liggéey
1: doxal ci sa ay ci doxal ci sa liggéey sif la néna bimu gesso muy soxna bu sa ndayam non la ko waxe sax bimu gesso muy soxna bu sa ndayam waye momit señ bi momit señ bi señ bi neewu fa nan soxna ci jërëjëf
0: dedet da li way cel nekkon rek
1: man ak mel non rek mo meuna mel non mo nekk way
0: jërëjëf moy batay waxtan wuñ ko rek
1: ah mi ko waxtan wuñ ko way tawarakallah yalla nu yalla tass ci barkem
0: amin
1: waxul señ bi kon xamna da nuy ñew ci yeneen way tag go xamne yang ko def ci señ fallu
0: waaw
1: señ fallu mel
0: waaw señ fallu mom mo day doomi señ tuba jo xamne do ngi sindoy ko ci jël rek la man wax ci mom boko tekkal tek fa turu kenen man ko wut waye mon man ci jaglé bopam wax né bu yémi yémel di sentuwa rek sentuwa kess kess mouride yépp bëggo nak
1: wallahi ñëpp ko bëgg wallahi kenn ko né dana am ab sëriñ sax waye da ngay bëggaat sëriñ fallu su
0: bëgg
1: ba nopi diko jariño yit sa jariño ak bop
0: mëkk më koy way bo wayu ma sëriñ taxade mi sama sëriñ man
1: ndaysa gisuma
0: ciofel ga
1: ndaysa
0: xam ko ci xasse wax na bahru xasse bahru hasaj lañ ko def ala al ahzaj tasheelu mafa'ilun mafa'ilu wax ne ma wayu ko wertef la nga neelam reey na roy tef la ko yaato ko xam te reey jef la ku neewi kam tandanan la pepe yalla ko ñu wek la garatam fofa luñ lem la ko mat lam doon ta jambar la julit la murid la sadiq la ta passefam baluñ xam la boromu cer la kuñ dar la turam yir duñ ko tanal la firum tur waw tektal la ne ki may way ku reey cer la te leppi ko ka xar bax la
1: ba legi tuddu go turu yang koy woy lolou ñu xassal woy
0: de ko neegam ba jax rew la te neegam bobu bam war la turam deglul maleyara la nga xamni tu ci woné ak gar la Serigne Fadou Loye touram mbeul la ko reey ay mbot ko am way la touram Fadil tafadil la di ab salih ta muslih la ko lambo won melo gën la ko baxon lol di baxal la amul abrah ko set lon la melo dembam wa wow tay la du jappi bayyi ngir gor la talum wax def ko deggal la melo biram wa wow kaw la te ak mbaxam lu si won la ba ko koy wax ñu deggal la ku yaatal lol jariñam la amul won jot ku da jef la liggey ak jaamu baxam la sawar am jom ku teyon la ku xam fam jëm te yagon la ku da denkaane aw yu la ku da jubbante aw nit la ku jub tay xam le ak njub la ku da gindit ne reeron la ku sellop xol ta xamme la ku yenem reey ci nit ñi la ku ñew tay laaj mu fa jox la ko koy toy nit mu jegal la ko sakku ñaan mu ñaanal la nga dal koy gis ko doy war la borom lammiñ bu barkel la lammiñ wo walal bal la fadailuhu lu rawxel la ta feson del ki iman la serigne fadlu loy cerob yalla amul kem moy sa tub bal la sa khayyun mam kariman la ko selle ciosan la asgor la ci nday ak bay sharifun la du kuñ gakkal ku set xol la bu sok mbacke ciosanam la amul mbelit ta kuñ yar la ba tax jikkom yatan nef la ta kuñ ragne ci ak tabla ma am yermani xam yi la ku nek mu fop la gën jox la ci yaato mbek ku ray xel la sori gis lol ku ray bet la lewat ak mandu am ful la woyef am kar sa kamil la te ray ay jef la gay kat la ta toj ay alla bay kat la defar fay jëm mu yar kat la te senu lim du luñ xam la serigne fadil ko barkel la ko am xam xam te labir la ko gem bayam ko ragne la ko am pas pas ci gem gem la fasahatuhu lu neexon la ta daf sha ta dib sha'ir ku teppon la serigne fadil ku reey may la balum wax yalla def lola ku bur bi yalla wayo la ba ken senul ngañayam la ku wote gaaye jekkon la ndamo len raw ta arif la teri sañ sañ hakimun la walum wax lola xam xam la jata jotaayam nag lu neexoon la ba soo koy mos mu far sab la te soo koy miin mu far doy la laneen loo mos mu far sof la su doon aw rab ma new ñay la su doon ci jaan di saamaan la su doon aw yoon siraatal la la si naja yàlla doon wax la siraatun mustaqimun la ngirum yàllaa te ak njub la ba muy nit mbër la kaamil la ku feson del la xarbaax la waliyu la am mu jaddil la mu xutba la wal la kuñ lam la ba dal laam xaw su am lan la ka binday xam waxut lan la sëriñ mor kii ngay way géej la te géej doo jot ci ndettam la te sëriñ fadulooy ka jël ndam la ka yàlla joxoon ngëneelam la faral yam fii te ñaan yàlla sëriñ fad di lu waayoo la ne kum waayoo ñu naddil la lu tax kem yépp xëyñee la nga raw say kem ñu faf jox la ngëneel ak bar ka jaglel la te kum waayoo nga am yàlla ba tax mbër yépp ràññee la salaatun ak salaamam la nafar jagleel ko moom yàlla yeneen ak gaaya xam yàlla gërëm say xal xadim jàlla te fek yónneen demat njit la na ñaan ngiy wéy te lum man la demoom rabbi xadirun la ala kullin ko attan la kon loolu parce que yàlla wax ne defar nañ ko ci moom dang ko ci
1: masha allah
0: tàgg rek waaw
1: fees na dal te li nga wax lépp ci moom lépp li nga ci wax mi ngi ci moom
0: alhamdulillah
1: xam nga way li ci ëppati solo mooy li ngay wax ku dégg xam ne li ngay wax ki nga koy wax mi ngi ci moom
0: dëgg la
1: waaw tabarkala way wu
0: parce que mot laa dégg ne li nga wax mag alxaaneyam
1: voilà
0: dëgg lépp dëgg la
1: ndeysaan muy murid bu mag bi
0: murid mag ba mu saata la
1: màggal gi ñu jëm si ci ndimbalam ak lëggéeyal sëriñ bi moo tax mu woote ko fii ci
0: tubaab waa mi ko
1: ndax daan wax ne lu baax ku ko waaye defee baax na waaye defe ko sëriñ tubaab la gën a sakkane
0: sëriñ
1: tubaab mu gën a sakkan
0: wallaahi
1: woote ko wooteel ko fii woote googu nag jural dëkk bi jural murid yi jural waa tubaab jural yoon wi lu réeree
0: adduna
1: sépp rek ci gàttal bu tubaa àggee fii ci yokkute développement bu gaaw bi mu àgg moom lañ koy delloo ndax bu ko wóoti wutoon fii fi ne màggal saa bu weer wi teroo fi ne man maa ngay kocc-koccal kenn ku ne yaa ngay kocc-koccal
0: man mi maa ngi kocc-koccal
1: su ko defee nag loolu muy jural ñiy liggéey ci dëkk bi fi ne liggéeykat yi sax dañoo xat
0: yëpp maanaam koo song rek
1: koo song fekk na waaw fi ne am na ñaar ñoo ñu ngi wër-wërloog man ci luñ ma war a defal mooy li xew boo ko teg nag ña ci bitti di ñëw nga xam ne wol yi sax dañuy dem ba ñoom itam dañuy yëg ne am na lu xew fële ci Sénégal kon woote gi mu ko woote fii ñu àndandoo xol yi jubloondoo fenn di benn béréb boo xam ne sëñ bi dëkk la boo xam ne kenn mosu ko dëkkee mu fàggu ko boroomam fàggul ko mu wax ci wax yu rëy yi mu ci wax
0: mboolo dëkkoy mujj itam
1: waaw mbooloo àndandoo ci benn bis xol yépp jublu fenn buñ waxutoon dara te xol yépp jublu fenn rek ci dëkku tubaab yi doy na sëkk
0: dëgg la wallaay
1: waaye ñu koy def ngir sant sant it di lu kawe lu yéeme loo xam ne lépp maanaam lu cant génn rek mara di tali sant àgg na foo xam ne ci suñu borom ñàkk ko def sax da ko réyal ba
0: bafa ne jaamu yàlla yi gën a rëy
1: waaw nga xam ne saa bu ko tuddee ñaare
0: allah shakurun alim
1: waaw saa bu ko tuddee ñaare safaan ba weddi la koy dindal
0: xam nga kufa
1: in taskuru yardahu lakum wa in takfuru la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum kon àndandoo mbooloo mu àndandoo ci benn béréb di sant yàlla loolu jàpp naa ne mën naa jural adduna bi mën a jural jullit ñi ak lislaam ji
0: te ñun ñëpp ci amee njukkal nag
1: kon
0: ñëpp ko yaam suñ Fall njukkal
1: ci loolu waaw kon suñ Fall mi nga xam ne moo ko wote fii moom tabaarakallaahu murid bu ñaan bu ne rek di màggal si war nga koo ñaanal moom itam ci loolu wote gi nga xam ne moo ko wote si bi fii Touba ajali ko itam nag aj googu nga xam ne moom la ajoon jox ko ko addiya waaw moom itam tabaarakallaahu way wi kon am na solo lool nga jëmale ko ci koo xam ne defal nga ko murid yépp ndax suñ Fallum yàlla la alal yàlla nag alali ñëpp
0: wallaay
1: kon xam naa dañ koy tëjee rek ci mu jëm ci nag ndeyi mbind gi dañ dëpp gi ku tedd gi
0: waaw Cheikh Khadim waaw wi njëkk de moom bu gàtt la def ko ci baxru mu taqaarab fu nab feesa day tuuru xol baa ngi jéem ci nim feesa dell ak cofeel ak tëyam fu nab feesa day nit wuro xol ba ngi jëm ci nim fessa del ak ci xel ak teyem mu jëm jëm tey ak lola bam far ko ta mu tor rong ko ñuy way tafas fas tafas ci taxem sama sang lay way di sheikhul khadim de mom mo yoyowe di joro ko rim de mo jef lu ken masla jef wax yonen lu ken masla wax sax di abdul khadim ci jaamo ko beglo yenen ci mindam di fat defat nit bamuy aw ngir mustaqim takam ñun defat ñepp takat ñun def ñim defat ñepp mat ñepp jak takat ñim defat ñepp man ñepp jak ba yow ko ci gëssu mbiram dang ko yëm da da yeen itam bam na jaar ra xelam mu jangal ko bam xam mu yar def ko kem legay yel yenen ba waral ep tukem ba far jox ko leppam becc ak guddem ca lolé la sax mom di gont ak di xey ba jot lepp beugam ci ak gibisem ba far boole gën ak raw ak man ko ne la yalla dogal la amul am pexem amul kem kabak so fayam ko war ab kem do ko ci sul ko jëm da yalla ko jital ko nango ko bañ bañu jant teewul mu lay xey di tim sunuy bëgg jam ak tiranga ak yow nañu ngëp serigne bamba moy tuy téram salat ak salam nañ ko jaglél yenen wa alin wa sahbin gërem na khadim ñu koy tejj ko ben itam waxno itam guddut ma mi tagg ci serigne bi
1: bay mu ñëk wi nga wax ci li nga ñëkone wax légui
0: dama ci wax né
1: dama daano teyem
0: waaw dama ci wax né
1: xol bi
0: waaw dama ci wax né fa ndap fessé day touru xol ba nga jëm ci nim fessé del ak xofel ak teyem
1: ñu fessé del ak xofel ak teyem
0: ah mu jëm jëm tey ak lola ba fa ko tam mu tor rongo ñi way tafas ci taxem
1: wala xam nga way wi nga xamné nit ki dafa yek nga xamné dikoy waylo dafa bour
0: wa mi ko
1: mana tambali bi rek ci ngi koy yegge
0: wa mi ko
1: xane mana xam nga ñaari xal yi nga xamné day xalam
0: bo tay bi nga xamné da nga jël sa kayit ak bi taxaw di xalat
1: dinaaslo
0: waaw way nga ngir indi obeet
1: du yam bu la mbir bourlo
0: waaw
1: mi ngi mel rek zikar ki nga xamne dañu wax ne ki nga xamne day xalam yalla ba daanu jog di zikar ak ki zikar ba daanu
0: waaw duñ bokk nax ni bokk
1: way ñaar beet yoy bo lolu bi nga kee rek lolu sama xel daj
0: nisan
1: di ci top waaw
0: kon bi lañ ko teyi kon bahru basit ci lañ ko def masar khalim tag bakkat kany taway sunu beur mi dane mbeur yep wu yi jep lambu jukor masar khalim tag bakkat kany taway sunu beur mi dane mbeur yep wu yi jep lambu jukor
1: masar khalim tag bakkat way
0: kany way
1: kany way
0: masar khalim tag bakkat kany taway sunu beur mi dane mbeur yep wu yi jep lambu jukor wu lambi xam xam ya wu yi lambi mbax ak yow ka ñak kem demb ak tay ak elek ci lu wër ka da defar ñaar ñu bokkal wenn yoon wu ñaw te ñepp yegg te kep jak ba doto asar ko man na def boole cheikh ibrahim mbacke busso ko dul julle comme sul fat waxtu ñepp di bër ko atté wax xel ci mbir mom yalla gën digëlam ngir xel do atté mbirum batin xolay gëmi mbir mom rek ka dis gor te moy gorit de gër mi de gar do mappando ta do masit am kemam bu ko wër yalla ko jitté ca bolem gaaya tek ko ca kaw takoy damo yitt ci sen kaw yalla dala ko far ba habi allah may takal ci li mala wax bur yalla bindu ko ñaar mom rek la ber ci jikko ak ci melok ci xam xam ak ci jefin ci ak jaamu ci ak sel ci ak sam ak ci way ba ci ngor ci jikko ak ci melok ci xam xam ak ci jefin ci ak jaamu ci ak sel ci ak sam ak ci way ba ci ngor ci farlu ci wfit ci jom ak mandu ak ñu defar ak ci defar lu dootu yakoti ak jagle mom mo reey jeer sayyidul khadim ay mayam jaglem yu reey yima am ci yalla ak ci yonan luñ lem la kenn duko for da man lu kenn manul jeffit lu kenn jeful am yu lu kenn amul da jeen jeggu ko jar mom da moro mantegul kuy tekkale ak lim mom da moro mantigul kuy tekkale aklim naber ko fe werke mom waju defar bamu ñor ci te moom ko bàmba defar sax da amul ku ko wër nday son waaye du gis fa mu tibbe kenn du ko ër xasaa'inullahi caabiam lañ ko jox mu jagoo muy sedd na ko soob xéewali nee na xasar ba muy jëfal yàlla ak yeneen ba daa këpputoon ibaadatu xidma di sàllam yu mag ya mu war abdun xadimun la jëf lool kenn mësu ko jëf ci yooyu yaar moo ko may lool kenn mësu ko yër pour yàlla rek a ko xam ak sàng ba mu jëfaloon jëfam yu rey yooye ci gànjar yu dootu fi far yàlla ak yeneen baa di soppeem alquran di mbégam saxaaba ya àndonam jàmbaari ahlu badar mamar taxaw lool te ñaan dib taalibeem bu dëgal bu nangulu taalibeem ak pas-pasam ba mu yor ñaanal satim bii Serigne Abdou Samad mi la tey murid la pire te di saadix yal na yàgg te wér nu yàgg fekk di way Cheikh Bamba taggu yu set di xiige way yu rafet ahra ci weeru safar salaatu rabbi ala muxtaari sayidina wala ali wasaabi ak Cheikh Bamba mii sunu mbër
1: macha allah jërëjëf Serigne Mamor wayi moom yëpp am solo boo ci jël rek boo ci jëloon benn rek jot doy na si kaw waxtaan ku tedd ki moom yàllaa nu baaxe dimbaleenu may nu loo xam ne rek jomb nanu waaye ci mbaaxam ak yërmandeem ci la nu joxee sëriñ bi loolu sëriñ bay naan moo yàlla foo ko jëlee ki yàlla moo nu ko yor ki yàlla moo nu ko jox ki yàlla moo nu moo yàlla foo ko jëlee foo ko yàlla jëlee nag moom moom moo ko xam waaye daal nun ñi mu ko jox nun noo ngi sant yàlla ci moom
0: noo ngi sant yàlla wallahi
1: waaw di ko sant le boroomam it la sëñ Mamor tey boo doon wax ci sëñ bi maanaa yii lu la gën a yéem ci moom maanaa sëñ bi baax gi baax gi baaxu sëñ Touba gi nga xam ne dara indiwu ko ci adduna lu dul jëriñ
0: xeetale
1: waaw maanaa lim ne burul woon alquran ak xadis ak jëriñ bindeef yàlla yi du ma fanaan ci kaw suuf genn guddi ak lim ne lam anhuma lam yufidi waqaada li aghraadiya waana fen bi la bar yooyu nga xam ne moom ko xam ne amoo benn lor te jëriñ bindeef yàlla yi rek moo la tax a jóg nga xam ne sëñ bi lim daj lépp ngir jaam yàlla yi mucc ngir ñu texe moo tax mu daj li mu daj waaye ku beru rek di jaamu yàlla ngir dem àjjana loolu yomb la li mu daj lépp ngir mbindeef yi mucc ba mu daj ci coono beeg nattu yii mbaax googu yi nga xam ne ni ko nit ñi baax jàng jub tege ci yoon ni mu ko ñore baax googu waaye itam nag jom ji sëriñ bi am ba lépp lu mu war a am mu am ko lépp lu mu songit daan na ko delluwut ginnaaw ca nañ ko xame woon bañ ko xamee ci ati ndaw ba niñ ko gisee ci mag nam meloon booba la mel loolu ñu ne Cheikh bi la doon wax ne dul be jaw ba dolli ko wut ci moom ak muuraay gi da daan muuru am na nu mu ko waxee ne da daan takk kaale gi ci ndigg li bu ñëwee di muuru waaye amul leneen lu dégg nga fi nga ñëw ci fidwi jom ji fidwi ak tab gi melo yooyu yii sëriñ bi lépp may yéeme nag
0: xam nga day géej géej moom tefes goo dem rek da nga ne tefes gi moo gën a fees noonu la mel da ngay jaaxle moom ma boo dugg ci moom fan ngay jaar dafa am yett yoo xam ne moom kenn fekku ca tudd nga ci ñaar jom fit ngor yett moom kenn fekku si nga baax fit wi moo tax ba yan ba nam toll la muy rëy moom képp mu fës ko yéene yanu
1: dégg ngeen di wéy
0: waaw te tewatul balaay surtout dama ne lam cay laay yan bu dise mu ne ko rënkum yanu te kuñ ko mas a wan ku ne nga wan ko gannaaw loolu jom ji ak fit wi moo la koy wan ngor gana mooy ba njariñ la askan da ko bokk ñëpp ci ca rujoin yi kon mooy tegtal moom doo nga demoon walaa xam ne sahadata naa da indi noonu jamaa li dox néew sahadati moom doo nga liggéey waaye ba njaatin la ñëwee da ko bokk ñëpp loolu loolu mooy ngor bi moo tax kenn su am ñett yoo xam ne itam moom doo nga ca at mi da koo tudd na ñett yi day ko ci mucc ko ne jàmbar nga jayub ka jor laajub gànnaar fexem ko baab moom doo nga ma ca nee na kajor kuñ jay ba bàyyil te jay xuwoo jàmbar nga gànnaay kuñ laaj ba bàyyi te daanu woo jàmbar nga too kum fexel ba baax te mënul dara jàmbar nga ñett yooyu moom doo nga ko at bi moom doo nga la kajor jay te jay xuut gànnaa laaj ko ba jom mi ci moom te mosuñ ko daaneel toog bi jëm ba delloo si mu yoon dara kon wet goo xool rek da nga naan sëñ bi fi wet goo xool da ngay fekk mu fees ca del mu ne mënee su ko localiser fenn mënee su ko léegi wet goo xool rek da ngay fekk mu fees ca del njariñ li nag moom léppam njariñ li nga waxee lépp la ko si Sidy ba waxoon daal ne a cheikh ahmad ne mbadu awlaha xasaxlaha kulaha muulaha nga xam ne njariñ la waxoon ngir bi def yépp la ala waxoon ne wa ma aybuhu illa ibadatu bihi nafl wa rafisbi wa masa'u masa'i amul benn sikk bu dul jaamu yàlla ak jariñ bi nekk ci ay suwaa gëm suwaa gëm borom kon moom bu fekkoon bopp taxa jóg seen jal benn lam njëkk a def ndax ne bi dem ci géej gi mboolem fu nit di àgg ci diggan sare xasa ak naaf moo na ko doy la toog bëgg a jëriñ bi ndéef yi moo ko tax tegoo coono boobu waaye coono boobu nag moo nu teg moo nu indi suñu xéwél tey yii suñu naflaay tey bi sépp coonam ba nu ko bara ko jëral te liñ gis adduna lu néew la lu néew la lu tuuroo ci ndab la feesa waaye ndab la mu ëllëg rek ko tax a jóg ndax si doo mosa seex dina jëg gir adduna waaw moo tax nag kuñ war a joxaat suñu bopp la doyloo ko yem ci moom képp te lañ mënuñu ko defal dara nag lu wees tënk ci njub mënuñu ko defal dara lu yoon moom ñuy teg daal muy tënk ci njub rafetal loolu donc lañ ko mën dañ ko mën defal maanaam delloo ko ko njukkal waaye mënuñu ko dara ndax loo ko bëgg a defal rek da ngay fekk mu yëfam nga sëñ laa doxee waa loo ko bëgg njukkale fekk nga fekk mu yëfam
1: waaw sagal suñu bopp ci moom
0: waaw
1: ngir bañ kenn di yab yoon wi mbaa moom di jaar ci noonu
0: ndax sax benn liggéey la moom
1: waaw
0: ab liggéey la wax na ko mën nga caa liggéey nag
1: waaw
0: ba fañ la tuddee ne kii waa tuuba tubaab yi wala suñ tubaab la maanaam bu xamul suñ tubaab na xamee ci suñ tubaab yi
1: waaw
0: loolu liggéey bu rëy la boo xam ne kenn jëfandu ko lu gën lool
1: te di ko wane it ngir nit ñi jariñoo ko sëñ bi ku ko xam jariñ
0: wallaahi
1: maanaam
0: dama daa wax suñ tubaab ku ko bañ amul ku ko xamul
1: waaw
0: dama ne koo ko war mu bañ daal na nga ko ko wane baaxut
1: wallaahi xéwalu yàlla la goo xam ne daal moom adduna bépp ko bokk kon sëñ Mam Mor noo ngi lay sant bu wax ci jataay bi di ñaanu ak ca bis bu tedd bi ak jàmm te njariñ ak ngëneel yi ci sëriñ bi dene yépp rek nu ànd yàlla suñu borom defal na ko kon xam naa dan lay jox nga tàggoo sa kàddu yi
0: mun a xanaa ñaan rek seen du mun taxa yàlla yàggul ko te fàttali ndigal li mu joxe nag ne bis ko ko mën nga jàng ñetti kaamil boo mën itam nga seet ko man mu defal nga seetal xolam loolu kilifam yi fi jiitu yëpp daa leen digle loola kenn ko rek def ko hadiya Sëñ Touba loolu nag ku ne mën na ko te mën na ko màggal itam ñu gën ci góor gu baax tax ne màggal gi mooy bernde mooy màggal bernde ci des yëpp dañ koy indi mu gunge ko rek
1: bu ñu yendoo woon a koor fanaane neefi la magaluñ
0: magaluñ magal
1: te amul bernde magaluñ
0: waaw ba nga ko njëkkee def dafa maanaam jàngluwut alxuraan jàngluwut xasiir daa berndeel rek santaane ko kon jëm benn mooy magal yi ñu des nag alxuraan jeeg alxuraan xasiir yëpp nag day ñëw
1: loolu bu dul magal dañ ko war a dappetoo moom
0: dañ ko war a dappetoo
1: ndigal na loo xam ne dañ ko war a def saa yu ne
0: dañ ko war a dappetoo kon ñu gën a góor góor baax baax ci bernde yi sim sama dina dégg naa muy wax dénkane bu am solo
1: waaw ci année yi xanaa
0: mooy fàttaliko waa ji ci année yi
1: waaw
0: ñu xam ne seen loxo jur seen gannaaw am ndox nga fexe ba jot leen ndox ba àgg ci ñoom loolu ci waaye man rek war na ko tax nag ka ko def mooy dëgg te màggal nag
1: waaw ndax dafa bokk ci màggal gi nit ñi yëg ni tey la màggal
0: waaw mi koog
1: waaw te ñooñee nag dañ ko war a yëg bu baax a baax
0: ñu xam ne amuñu ay wonag
1: boole na ci
0: defal leen ko
1: ñu teel caa jotit boole
0: teele ko teele ko ba seen xel dal waaw loolu yi maa ngi ci soññe bu baax a baax ki ko ñaanal mooy itam nag yàlla gën a dëgëral moom si samat ak borom yitu ju kawe la
1: waaye
0: borom yitu ju kawe la wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla gën a kàttan gën ko dëgëral gën ko wéral ba lim yéen lépp màggale ko moom ba lim ñu koy jàppale.
1: yoon wi ñor na ko ñooñ yoon wi ñor na
0: ko. ñor na ko mi ko.
1: lu waaye di yëngu lu ne ci yoon
0: bi. di ci gon
1: da ngay jàpp ne
0: ndax kum ci xam yi safoo la taxaw ci boppam
1: waaw
0: waaw day xam ne xam ne am nga dara ci bëgg Seydou Touba ci dara day jël taf ci bopam def na la bopam
1: tay liggéey bi fofu liggéey bi fofu la de
0: waaw
1: bu ñëpp defo nonu rek jambar yu bari do ag ci sunu doxa
0: wallahi wallahi wallahi
1: khalifa bi kenn ku ne fa nga ne war nga ko fa représenter su ko defé talibé yi am jafé jafé ñew ci yow jafé jafé yoon jafé jafé kër jafé

waxtu dana jeex. Li gën a màgg ci mayam nag mooy cër bi ko yàlla jox, mooy al ubudiya wal xidma darajati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi karamati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi. Ci kamaalul ubudiya la amee lépp lu mu am, nangul yàlla bañ koo boole ak dara. Ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axnaytani bika ani al arbabi wa bi muhammadin ani al asbabi. Kamaalul ubudiya taxoon na dara doon toon ci kanamam, dara du nguur ak borom pal yi, tuuti lool ci kanamam ngir boromam mi muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xëre mi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj àdduna fépp. Waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal, nangu la jaamu kurul yàlla, nangu la sujjootal kurul moom, nangu la rukool kurul moom, ragalul yaakaarul doxa jëm ci kurul boroom. Maddu yedi li xeyri sil jalaali indi min addalaali wal idlaali annee amudu yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa idaa qalba kullin saara kal xajari. Kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya, toj bépp xërëm bu ñuy jaamu bàyyi fi yàlla, delloo nit ci boroom. ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadatni sharaftul kulli wal xalbu xaashion. Sëriñ bi xam na ne yoon wi mën a may nit libertém ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu sadiqa wal himmatul aliya. Moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tërbiyee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati, fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla. Moo tax mu wax ne wasul muridi talkuul irada li wasu man yafalu ma arada. Kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax, te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamoon zahira min al xayaati dunia wa hum ani al axirati hum xaafiloon. Te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doon leeral ci ay waxtaanam. Waaye moom ki muy defar mooy alxawm ulaika alxawm la yasqa jalisuhum is yaksibuna almuridina saadat touba li abdil muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyat. Ñoom ñooñu la yàlla digoon ci alxuraan di wax ne waadallahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allati irtada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim wa amnan yaabudunani laa yushrikuuna bi shay'an. Yoon wi la sëriñ bi rëdd ngir yeesala diine, mën a libéré doomu aadama, jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xad karamna bani aadama te bañ a tabbi ci summa radnahu asfala safilin. Ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne Serigne Touba dalli woon na ko ci tawax bii di jumaay Touba. Ku dellu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay ngëne, wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad waxoon na ko bi ñuy woote yokk bi, da nga xam ne am nanu tawfiix ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet. Kon sunu borom defal nanu tawfiix, defal nanu fajuk aajo tey ak ëllëg, ndax Serigne Mahmoud Sylla nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci sëriñ bi nettali na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci aama wam sasin muy 1927
te at moma serigne bi jëfowona gis lool serigne bi wax ne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dëkkuwaay bee fa Touba képp ku sikki sàkk ca tawax ba ni mu nar a kawee ak nga liggéey ba nar a mate ngir jàpp ne daa jafe mi ngi mel ne kuy sikki sàkk ci yàlla mu màgg mi ndax moom ko may bi may sàkkul njaboot gi xéewal yi nekk ci seen loxo yàlla wan ma jumaa ji ba ma gis ko mu leer nañ ci sama bët ma digal leen ko na ngeen ci farlu bu baax ku ca raw raw ba faw ku ca yeesit noonu rek bu ma leen ko doon misaal daal mi ngi mel ne silmaxa ju génn këram di yelwaan ak a dagaan ñu tegtal ko ku bari le te tabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañu ko waxoon mu gis ko rek am ci moom yërmaande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi bëddee tàmbule gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari ba mu woom ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na saa juddoo kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njariñ la ñu taalibe mooy suñ njariñ la ñu taalibe silmaxasi jooju li muy wut ci adduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mat a fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib julit wax na ne rudda makaida al ida ila al ida ya man xabaniya bi moxjili al ida yow yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow mi ma may lu gàccee samay noonu aw sil li kulli muslimin wa muslima man kafani zalama yàlla maa ngi lay ñaan fépp fa ab julli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonke di wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum an durisi taarufi yàlla na nga soxal noonu yàlla yi ci yeneen noon ba du ñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustapha li kulli man axabba nii li wachi maliki zaman yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax naafiixu bin fax kulla man taallaqa yaa man hadani bin nabi wa atlaqa yow yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow mi ma gindi ci barke rasulullahi salaa alai sallam asaluka al jannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana uktub li man axasa wirdi yaa karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo yàlla nanga koy bindal yool bu du jeex ba faw yaa rabbi ijcal al muridina maa fi xisnika al xasini wa chamlaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yépp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggalikoo te dugaleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënta ak si yow malik jamiixahum nufusahum bila chi in yaduru wal masahi aqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nongu seen jëf ixfir li kulli man ilaya maala waxani yadayhi la tusaxsih maala képp ku jëm ci man
yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defal ko xéewal ak alal yoo xam ne du soxlaal kenn dara. Kon nag ñu jeexale ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon ci mboolem dëkk yi di màggal si Touba. Yàlla suñ doon def suñ borom moom leen ci yoon wi.

0: bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon mahamadou mokhtar cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi leen di sante di leen gërëm di leen jotli cantuk serigne bi ndax légui lama jox dekkar bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittel ak yenen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweena jamm te lepp ju ay def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëgg bëgg serigne touba te yagal fi al cheikh mahamoud muntaha mo te war koy atiyat banal wi nekk ci kanam lepp soti baga jamm ba yenen na top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bok mu ngok mu nekkon serigne bassirou mbake abdou khadir porte parole khalif general
0: wa xam ngeen ne jotaay bi moko da tewe wa yalla def na xam ngeen ne ñepp ko ñaan jéggel ko ngir xamne sakana jëmuy waye mom ci bopum nak mbolam jëfuruk serigne touba jëfi ne ku ci ne mo yoni ndaw ci yow wax na nga ngeen ñew téewal ko fi yeen ñepp gën bu marché téew rek dana melni téew na fi kon nak serigne bi sant na len gërëm na len xamna ne ndigalam ngeen ko defé waye mo len ci jox ndigal waye def ngeen ko nam ko maté té dañ ko ko jot ni kon nak ñu jox cheikh mahamoudou mursada ibnu cheikh mahamoudou fadil mi nga xamné moy kilifa jota bi mo ñaan ñepp talal ñu di jëwaat fi ndëg diiw na jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ay señ bi ak talibem ci japp ne naka dara lepp lepp wacc na la bo joxe ade do to joxe aska ba war dem mak na nga ñew Touba tuuma yu bare bare yo xamni ci walu wo lolu moy xaj bu ñeek rek xaj bu ñeek bi rek
1: Allah wa lol misal rek la nga demon ci
2: xajj bu ñaaral bi xaju ñaarel bi la
1: waaw
2: kay xaju ñaarel bi ci benn tombu rek
1: ci benn tombu wa
2: tombu bi moy digënté señ bi ak tubaab bi
1: ah mom de ki nañ ci tontu ngeen ci lu xawa
2: señ digënté wa benn tombu man na né rawan danaka lepp rawan la
1: okay
2: lepp rawan la sax danaka moy sen digënté num tambulé ak num mujjé ak num doxé dal dañ ci indi yenn rek
1: wa bismillah
2: wa ci nono wa dem na ba ci mujj gi nak mu noy fexé ba déggo ak mom fexé ba djubo ak mom diko dabu dal ci teunk ci teunk am lol ndax day wax dara fenen mu wax luko weddi te lol lepp liko waral moy wax ja ñaka wëre tax rek ndax wax ju wër mom ku wax ci lu wër wax fenen lu wër duñ wër bu nané boba don na xirtal ay talibem ci fip mom wax na ne ci 1912 señ bi yingu na ne don ci misal ngir day bëgg wone ne kon mi ngi tambulé ci ak nono waye ma nga mujjé ci dalu ginaaw waa leg fim lay delloo lu mel ne lettre boobu moo ko bind commandant bu Baol administrateur Baol moo ko bind te benn baat buy firi fippu amu ca benn baat buy firi fipp baat buy firi fipp amul ca lettre booba ku ñu wax koor moo nekkoon administrateur Baol moom la ko gouverneur bu Sénégal bindoon kon gis nga dalay wax dara delloo la ci fenn ñu ca delloo dañu xam ne sëñ bi nangu na ne doon na digle ñuy fipp néew ci fi itam mu wax ne sëñ bi am na ay lettre yu mu doon bind waaye lettre yooyu muy wax yépp benn la ci indi te dana ay lettre yu bari te benn rek la indi ba mu indi itam lii ñu wax da cay am mooy day wax ne la lii nekk na ca dañewu ci wala da koy soppi te day safaanoo ak li bëgg a saxal mooy bi sëñ bi bind le 3 juin 1903 mooy diir bi nekkee ci ñol-ñol yooyu ñu doon def ngir yóbbu ko gànnaar rek diggante boobu señ bi ci lettre bi way am lum dag lo xamne day soppi manam ci ñu sal mu wax ko ne ko na nga xamne kat lima ñaka ñew ndax bobu dañ koy wota ñewut lima lettre waxe wuñ ko non waxe ko non señ bi nim waxe ci lettre bi daf ne ko na nga xamne sama ñaka ñew

tasawuf ne jeexelam xam ñentel ba na yobbalo ay jikko ak teggin kon munte ñak nak mu jang téeram na joqadaa alhaaj ndax suñu sëriñ bi mang fay wax ne buñ la doon laaj yoonu teggin nga xamne kuko soobu ag ci dekkep teggin neena moy ndaw yeureum mag yeureum ndaw ndaw itam vek mag ko tollol nga def ko ne ko sa bop te yeen ñepp nak leen ci def ci yoyu ngeen def ko ngir jëm yalla tariqatul adab rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa li wajhi khaliqin ala astawa kon su jëfé lam xam am ay teggin la ca top nak moy ne top ndigalal serigne bi tay bayyi ay terem batay maangi ci kenn ki luy waru garam ginaaw bam jeppulo am mourid boole kenn da ngay top ndigalal serigne bi di bayyi ay terem liñ miine ay talibé mourid te moy ay teggin tam nga tënku ci lim diglé itam ci dëkk bi da cey tënku lam téré nga koy bayyi bu fi tux am mourid wërta tux wërta naan sangara wërta dégluy musique wërta fa pomu daganut wërta jaxaso ak jigéen wërta jabar wërta carte wërta mariage wërta sacc wërta wor wërta jaay lu ñuy téré itam lu melni ay drogue ak cigarette wurta sol yere yu xat budé gor wurta sol ay kilo di taxawal ci dëkk bi ak mbeddi budé ab tayri tam wurta ñaw ay yere yo xamanteni l'islam da koy téré am mu tam wurta jënd luñu sacc gis nga yépp nak l'islam ko téré won waye rawat nak bo diké ba nek amul tay yépp nak sëriñ bi tënku nako ci matabul fawsayn wal taqina sarra nasara wal yahud wa sarra iblis wa kulli zi juhud fofu la cey wax ba ci wa maskani sallim min al fujjar wa amnun ala al ahli bima an jar kon yoy yep nak ci teunk ndax yoy yep bayit yaangi ma tek waye ci teunk mourid dafa wara teunk ci ndigeli serigne di bayyi ay terem jurom benel ba ci waru gari ben dam mourid batay moy as salah wal islah mourid dafa wara yiwe bax ba nopi di baxal waxtu wi nak itam muy dox jëm ci lo xamne da fay tasari aw yu mourid tam da fay beugal mbollem luy doomu adam aw yu lolou tam serigne mo ne wal tasifan jumlatama yufsidu an yadi wa an dari sari'an haythan wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbithu bil hadil wafi kon mourid dafa wara nek ku bax ku yiwe ko xamanteni tam ak mbaxam du ko yemal ci bopam baye dafa beug mbaxam goge di law ba jall ci ñeneen jurom ñaarel ba batay maangi ci ben mourid yi luy seen waru gar ginaaw bu njaayante moy mahabbatu jami'a khalqillah mourid dafa wara bëgg mbolé mbindef yalla yi na la mbindef yalla na sama waxe nit ñi ci lañ bok rabia ci lañ bok gantax jott na ñepp daf leena wara ëmbël yermandé yéena leen aw yu yéena leen tam texé ci ñaari kër yi muy aduna ak alakhir ndax lool lepp nak señ bi mi ngi ko teunk ci lu gatt ci nahju qada al haj ci wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaq neena yow talibé mourid yow julit bi sax mbindef mo gis nanga ko jox ko gëdd jëm yaro yayo ngir xol goy xol ca yalla mako bind wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaq li nak kuko xam sayer mandé ak jox ngay wor mal do koy mari ci doomu adam rek waye rabbi sax da nga len wor mal ngir na yalla len bind da nga len wor mal yeureum len gantax gi do dak garab sax te teggu ko fenn nak yoy yep mi ngi ci wara fi kulli khalqin haqqan man khalaq sunu tuba nak tankon ko ci wenn beyi ne kunu muhibbin al khuyur li jami' khalqi ilahina al muqaddim al badi' neena yen ñepp na ngeen di eumbal aw yu mbolem mbindef yalla yi te def ko ngir jëm yalla dem bay way ak ci ne fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah kep ko xamne gis ngeen lam ñam mu nangu ci wax batu la ilaha illa allah bu len ko jappé am non jurom ñettel ba nak te mo mujj ci waru gar yi nga xamanteni ben mur

0: lebbulu dafa wara nangoo liggéey ngir fàggu lu lew. Bu amee lu lew loolu, alal ju lew jooju mën caa dundal boppam, dundal ca njabootam, dimbale ca keneen. Loolu nag sëñ bi ñu ko waxee wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri waxami, nee na sàkku lu lew sax moom farata la. Te farata mooy loo xamante ni soo ko defee ngir jëm yàlla, te defee ko nañ la ko digale woon sunu borom bind la ci tuyaaba, soo ko bàyyee te amoo ngant itam am cay daan. Nee na nag liggéey ba am lu lew farata la. Mu teg ci ne laa yanfaul ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada. Nit ki ne damay sàkku xam-xam wala damay jaamu yàlla ba noppi bëgg koo booleeg lekk lu araam, nee na du am njëriñ. Istanibu akla al xaraami yaa mala falam yezal anil huda mukabila. Nee na na ngeen di moytandiku lekk lu araam, ndaxte lekk lu araam nit ki bu dee lekk lu araam bu bëggee def ak njub sax du ko man. Iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa. Waxtu nekk na ngeen di sàkku lu lew, ndax bu ngeen dee dundee lu lew ci ngeen di mën a am ak njub, ci ngeen di mën a topp yàlla. Wa kasiran xayraati haza al baladi wa risqahu wal takfi an nakadi wajlub laha al xayra min al jihaati al sitti wakfi an il afaati. Yooyu yëpp dafay tegtale ne sëriñ bi bëgg na koy ñaq di liggéey ba mën a am lu lew. Juróom-ñeenteel ba ci warugari benn murid lëkkat ndax fukk la ndegate mooy war naa yaatu dënn, war naa mën a supporté itam tooñ yi ko doomu aadama yi tooñ, war naa mën a ubbi ay bunti këram moom murid bi itam ngir nangu ñemee gan, ñemee ganale ak ñemee joxe aw ñam ngir jëm yàlla, ñemee joxe ak naan ngir jëm yàlla, te def ko ngir jëm yàlla tabaraka wa taala. Ndax yooyu yépp ci melokaani murid yi sëriñ Touba doon woote la. Wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib uqlaha wa surbaha. Kon loolu muy yaatu dënd ak nangoo gàddu ba nga bëng mi def itam ci melokaani murid la. Fukkeel ba ca mujj nag murid bu nekk bokk na ci sa warugar mooy sécurité Touba ngay dox ci mu am, te tàmbale ko sa bopp la. Mooy na nga fexe ba doo lor kenn, waaye fexe bu kenn di lor kenn itam. Ndax loolu bokk na ci sëriñ bi doon ñaan ci wajjal xarimana xarimana mina wa kun bi xifdihi kafilan damina. Kon yooyu muy fukk mbir nag lum bari bari bari ñoo ngi koy séntu ci taaribe murid bu sukk jéblu bu ne. Léegi nag la ca toppaat mooy bu nekkee mbooloo, mbooloo murid nag ana luy seen warugar ba ca njëkk mooy war nañoo yitte woo xam-xam. Ndax al xaraka al islaahiya al muridiya lii fi sëriñ bi indi ngir ak yare ak defar mbindeef yi ak jagal leen, sëriñ bi daf koo sos ci jaamu yàlla. Te jaamu yàlla du wér lu dul xam-xam moo ko lay taay. Moo tax boo dikkee Touba fekk fi ay daare alquran yu limu, fekk fi majalis ilmiya yu limu, fekk fi ay école yu jàngale l'islam, fekk fi ay université. Ndax yaa ngi fekk jaamia Cheikh Ahmed Bamba, fekk fi mu jamaal Abdul Khadim, fekk fi ay école ak daara yoo xamante ni wax nañ ne daara alquran yi rek mën na 3424 ci ay daara ci benn dëkk. Ah kon kay mbooloo murid mi nga xamante ni ñoo nekk jébblu ci Serigne Touba tey nekk mbooloo, xam nañ ne loolu am nañ waru gar wuñu war a jëmee ci sàkku xam-xam. Kon war nañoo fexe ba nga xamante ni danañ jàppale jàngukaay yooyu bañ mën a taxaw ci seenam liggéey ca ngeen ji rafet ngeen jaa rafeti taxawin. Loola kon nag ñoo ngi koy séntu ci murid yëpp muy aljaanibu taalimi wa tarba bi. Ba ca toppaat mooy aljaanibu saxi ci wàllu wérgee yaram itam. Lépp loo xam ne dana tax ñi dëkk ci dëkk bi rawatina ak taalibi murid am ak wérgéeram war nañ caa taxaw. Digle lu baax itam ak tere lu bon. Naka noonu itam lépp loo xamante ni day jubbanti taalibe yi bañ tege ci aw yoon war nañ caa taxaw. La ca jiitu nag mooy formé ay jeune ay xale yoo xamante ni dañ am xam-xam ami teggin. Ñu xamal leen li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi bañ xam ko ba ku fi ñëw tey gan ñu mën laa leeral. Loola nag fuñ fa war a barkeeloo ñu wax la nañ fay barkeeloo bañ ba kenn bañ a xëtt bëgg-bëggab sëriñ ci dëkk bi. Loolu nak daayira yu mel ne raw doro yaaxi ñu ngi ciy liggéey, muqaddama toxid ma bii ci jumaay tubaab ñu ngi ciy liggéey, nuuru daara yi muy tubaa ca karam ñu ngi ciy liggéey, wilaaya ak xisbu tarqiya ak xeeti daayira yu mag yi nga xamante ni lu mel ne daayiratu ansaaru diin al islaami ak xuddaamul xadim ak martabul fawzayn ak yeneen, ndax jóguma pour lim daayira yi, waaye ñu ngi ciy liggéey liggéey yu mag, waaye nag mboolem taalibe yi ñoo leen war a jàppale. Naka noonu itam nag war nañoo taxaw ci lépp luy tasaare njàngaleem sëriñ bi mu gën a tasaaroo, lépp luy fàggulu lew itam ka mbooloo war nañ cee taxaw. Ah, rawatina nag fiñ ko gën a ràññee fuñ fiy sàkkooli lew lu mel ne marché bii di marché en cas, ndax dañ fay jokkalante ay njariñ. Kon nag ñay ña fay fréquenté di fa liggéey si war nañoo sàmmonteeg ormay dëkk bi ci jëflante bu rafet, laabal seen alal itam ba riba du ca dugg, naxaate du ca dugg, wuruj da ca dugg, ba noppi itam fexe ba marché bi set waxtu wu nekk bañ fee tere jaay lu ñuy tere, lu mel ne ay yëre yu xat, bañ fee jaay loo xamante ni itam ay produit yoo xamante ni itam day xeesal, ndax yooyu yëpp daf koo tere ci wa ardahu al ard risqin wa aman wa rahmatin wa saatin kull awan wa risqaha al atayab al xalaal fi l usri wal yusri ala tawali. Kon li nga xamante ni xëy na moom la ñuy mujjee nag mooy asiyasatu rasida li sababil madin, mooy xale yi nekk ci dëkk bi itam nag war nañ leen a gën a yëgaat, gën leen a fonkaat, gën leen a wombantaat bañ gën a tege ci yoon wi bala ñuy séntu ñoom ëllëg ñu mën koo yenu. Waaye loolu nag yàgg naa ko wax, balañ koo nangu, balañ koo man, dañuy nangu ne ngone ak xale am na am na njariñ. Li feeg demuñ ba xam ne ak ngone ak nekk xale am na njariñ duñ man loolu. Rawatina dëkk boo xamante ni nag boo demee ci boo demee ci kër gu fi cosaanoo gu ne loo mën nga faa wàññi ñett ba ñeent ñu fa mokkal alquran, te ñaata kër a fi ne bari na xam nga. ñooñu nga xamante nag ñooy gone yi nga xam ne mokkal nañ alquran sëriñ Touba moom dafa bégoon ci ñoom, daa puukari wu ci ñoom, daana wax ne ndawlu mokkal alquran man Ahmadou Mbacke gisuma sikkam te koo gis bu ma ko won. Kon nag ñooñu ginnaaw nag ñu bari dañ ci dëkk bi nag war nañ leen a bàyyi xel. taalimu awlaadakum sibaxata warrimayata ak alaqlu salim fil jismi salim, nañ leen gën a nosaat, teg leen ci aw yoon. am na ci dëkk yoo xam ne sax dañ leen di wutal ay centre yoo xamante ni fa la ndaw yay daje, ñu wut ñu ko israaf di ko superviser, ndaw lu fa dugg loo boo fa dee foy itam ñu xool fa ma ngay fo def ko mu dagan, dis ko foy dis fa foy itam ci waxtu bu dee dëkk bu mel nii waxtu xam ne jullee fa war ñu organiser ko, donte nag ku fay dugg da ngay joxe dara. ku fay dugg itam di def tàggat yaram man ko faa def bu génnee mu noppee sangu foofu ba noppi sol yërëm ju jot ñibbi këram, buñ ko defee mbedd yi ñu bàyyi ko fi. waaye nag li feeg nag ñu ngi seetaan noonu itam rek moo tax gone yi léeg-léeg ñu sonal mag ñi ne dañ leen a sonal, rawatina bu ñibbisee ci bër gi rek dañuy yàkkamte ñu ñibbiwaat, te fekk ne fi lañ dëkkoon dañoo ñibbise rek. Kon nag loolu itam nañ ko bàyyi xel. Kon nag waxtaan wi desoon na, waaye nag ginnaaw waxtu waa mi ngi sori rek kon nañ ko tënk foofu, ndax desoon na nag nuñ war a fonkee suufas Touba ak niñ ci war a waggare.
1: Xëy na kay ñëwoon ci laaj bu mujj bi rek mooy ndax li ñu gis tey mooy ak jaayante wala du ko.
0: Ah, moom sax day génnaguñ cadre jaayante. Dañ fi gis ñuy jaayante ñu ngi jaayante, ndax ñuy jébbalu ñu ngi jébbalu, ñuy jébbalu ci ñoom tam ña ngay nangu seenu jébbal. Te yaakaar ne la war nga xamante ni sëriñ bi jébbalu ci moom day dana jox ay ndigal di teree, te la ñuy séntu ci ko jébbalu mooy muy jëfe ndigale di bàyyi teree. Kon loolu kon jógewu fi. Waaye nag am na yu ciy rax, ya cay rax nag nga xamante ni mooy ku nekk xam na ne maanaam bokkutoo nag li sëriñ bi bëggoon yooyee lañ ci war a génne. Na ci poj jógee, na ci tëgg ak fecc ak xeet yooyu yëpp jógee, ndax loolu taxutoon sëriñ bi jog ak lepp lo xamanteni dal day gakkal wote bi nga xamanteni serigne touba radiyallahu anhu wote won nako te lol lepp nak ñeppay andando lekkelo xex ko mu joge fi te lol lepp itam nak balañ koy man dañuy tambulé ci tassare jangalim serigne bi mu gëna leer ci bop nit ñi ndax nit ñi ci bari bari bañ ñu teunk way dañu xamul kon nak di cheikh abdou samad hafizahullah wa rahahu def ak ñu melne mom ci taxawal ay télévision di ci daj lam ci daj ngir léral bëgg bëgg señ bi ak djublu wayam lu mata def la lu mata soñé la lu mata jappalé la itam kon ñogi ñaan yalla suñu borom tabarak wa taala mu baril ay kemam te yok aw fanam te may ko wër gu yaram ba fam bëgg yeggal liggéey bi mu yegg ko fa waye ñu xam nak rek né serigne touba dal mi ngi nonu mbiram mepp leer na dafa jëf ñu gis mo wax ñu dégg mu bind baye njabotam gi itam nak fofu lañ jaaroon fa lañ jaar lo ñepp itam ku ca jaar nak alhamdullah ben ku ca jaar itam nak mom waxon ne man fa la ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamé dafa fent aw yotam bëgg fétal rek lu ko neex def ah neena itam nak ëllëb ñu tassef mom tayru nak yalla ci yalla mu son tax ab tekko la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef sayyid al mudir melna ni li nga bëggona wax ci tom bi yaatu won na lol tom bu ci nek rek melna ni li nga ci wajalon bari won na lol way ñikante waxtu wi lolu rek mom motax ku ne gis na ni yene tom yi sax yu ci bare bare da nga ko bu ci jéggulo waye nak li am solo rek moy deggi tom bi nga xamanteni mom la doon waxtane da ci upp melna ni serigne bi andina ko ndax leral na ci tambali nak xamni kilifa mënta ñak ab talibi mënta ñak jëwriñ mënta ñak lolu ñett yu ama am solo la yo xamanteni leral nako ci tambali moy faaw nit ñi xamni manam kilifa mënta ñak ginaaw buñu amé kilifa nak ñi nga xamanteni ñoy dem ci ñoom di jëbul ci ñoom tamit muy talibé koku tamit mënta ñak wayé ci biir waxtaanu tamit señ fallu léral na manam ki nga xamanteni mom moy dem di jëbul yeen melokan la wara mel loolu tamit indi na ci ay tombu yu yaato wayé ki nga xamanteni tamit mom lañuy sukk ci mom di jëbul ci mom ñukoy tuddé fi ab sëriñ melokan yi nga xamanteni mom la wara mel wayé ñom ñaar ñepp nak rawatine kilifa gi yeen moy yi nga xamanteni mom lañuy xaar ci mom wax na ci yu bare bare waye bokku na ci li ci nga xamanteni mom lañ ci gënal teunk moy mu teunk ci sharia moy lepp lu muy diglé na doon lo xamanteni suko diglé suñ ko natté ci andari sharia mu mat ko sekk yami téré tamit mu doon yo xamanteni bu ko téré ñu xamni moy téré sharia yi waye naka non tamit fa nga xamanteni environnement bu mu dëkk ak ba talibé yi dëkk mu doon lo xamanteni environnement buñu wara sam la té lolu indi na ci exemple moy dëkk bi ñu nek orma ji nga xamanteni mom la ko borom dëkk bi sosse won mu doon orma jo xamanteni lepp daf ko tegon ci diinul islam ñu fonk ko wagar ko xamni bokku na ci dëkk yi nga xamanteni mom moy dëkk yi gënalu serigne mabbi radiyallahu anhu kon lolu melna ni feññe ci bir waxtaan bi mu mujjé nak moy li nga xamanteni mom lañuy def moy ak jaayante mu doon lo xamanteni kenn ku koy def ku ci nek war nga xam li ngay def lu mu doon kiko nang tamit war na xam li mi nang lu mu doon ndax responsabilité la te bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala dana laaj kenn ku ci nek ña nga doon sam no leen samé waye yow mi ñun sam tamit ci naka lañ la doon sam kon melna ni waxtaan wi amna solo lool li mu jéxal rek moy ñun ñëpp ñu gëna fonkat ndaw ñi ndax melna ni li ëpp ci ñi jëbulu ci sëriñ ci ay ndaw lañ kon lool nak melna ni nañu gëna yittélaat ndaw ñi te gën leena tënk tamit ci jangalum Serigne Touba buñ ko défé rek jangalum Serigne Touba dana yaatu dana lèr dana gëna tassaro ci aduna té sa bu tassaro ci aduna ji ñëpp dinañ gëna wuy sëriñ bi ndax sëriñ bi mom limu indi lu lèr la lu deppok jangalum Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñogi sant Serigne Fallu ñogi sant ci léray bi ñogi sant ci xam xam bi ci kaddu Serigne Abdou Samad bi nga xamanteni jotaay yi ci loxom la koy taxawé diko wajalé magalu borom Touba gi mom tamit ñong koy sant diko jaajeufal waye nak di delo wat kaddu ciant ci Serigne Fallu Moussa mi nga xamanteni ku ne xamna ni kilifa la imam la waye ñi Serigne Abdou Samad def di taxawal liggey bi di wote mom tamit ci buntu bobu rek la nek di ci japp di ci liggéey mamam ja di ci liggéey serigne touba radhiyallahu anhu kon nong koy sante diko gëreum waye di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla barké liggéey bu reuy bi nga xamanteni mom la serigne abdou samane bakke serigne shaibu di liggéey l'islam waye diko jaarale ci tolu serigne bu mag bi radhiyallahu anhu kon nong di sante ñepp di gëreum ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam be juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gina bu ñu santé yalla subhanahu wa ta'ala di julé ci ngeen gi mbinde sallallahu alayhi wa sallam di sante Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan Serigne Salih sunu borom yok ay leeram te dalinu ko fayal di ñaan Cheikh Mohamed Ibn Muntaha sunu borom yagal ko fi te mo and ak wër yag wo and ak wër bali mu nam ligel Cheikhuna Khadim radiyallahu ta'ala anhu lepp mo agale ko ci nam ko bëgg te lepp no and ko ak mom di jaglel nuyo ak ziyara sunu serigne Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shuaib radiyallahu ta'ala anhu di ñaan ligey bi mu sembal mamam ju tedd ji yalla nako yalla agale fam ko bëgge te lepp no and ko ak mom di siare mbokk julit yi ci at mu yes mi ñaan mu doon atum jamm atum natange atum xewal ci ñun waye itam nak di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sunu mbokk julit ñi nga xamne ño nek ci ay fitna mbokk ya nek Palestine mbokk ya nek Iran mbokk ya nek Syria ak mbokk ya nek Lebanon yalla leen sunu borom wallu ak ña nek Niger ñu ngi koy ñaanal fep fu ab julit nek ci daraja Cheikhuna Al-Khadim radiyallahu ta'ala mbokki julit yi delsu nañ ci ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci ndigalal Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shuaib fasiyene anda ak yeen jangat tombe yi nga xamantene bi moy sifatu sadiqil murid moy meloy murid bu deggu ci ak muritam ñi di wax murid sadiq muy melo yo xamanteni bi lolu borom xam xam yi wax rek so le ma ci qawahidu zaruq muy tere bu fuqaha yi tasawuf boko beugé xam dang koy laaji mutasawifuna yi waya ak talibé ak murid tam kuko beug xam da koy laaj cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu khadim rasul wala khadim rasulillah lolou motax serigne bi radiyallahu ta'ala anhu indul nu ñenti beyd yi wala juroomi beyd yi muy beyd yo xamantene bi man nañ ne ab serigne la ci bepp talibé ko xamantene bi amo ko la mëna wax sa bop so tege beyd yi sa kanam beyd yi dañ la wax sa bop te do len maré ay beyd la yo xamne dañu gungé nit waye itam dañu gatandu nit ku jëm ci yalla dañu gungé nit moy boko xolé da nga xamne ndekaté lila déssé bari na lool bu baba nga yok so xel dañu gatandu nit té moy bo ak sébat nara tok ci kër gi soko xolé da nga xamne ndekaté tok waru la nga xolaat sa bop delu jog samp so xel dañu wax ne mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala waxon na ne yalla de ko ci jëm da ngay boole daw ak waxu waye ay beyit la yo xamantene bayu dara kon dañuy jang beyit yi insha allah ta'ala jukki sunu kam katan ci bir beyit yi ndax geej la gudu jeex muk kan ku nek man na ci wax ba sonu da lutax mu bokk ak ka ca doon wax luñ wax té tax ñu jéxal ko sëriñ bi dafa wax né sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha khawf ihtirar as-sidqu fi mahabbati ash-shaykh abad thumma imtithalu amrihi haythu warad wa tarku al-i'tirar 'alayhi wa law fi batinin فيما عليه قد رواه وترك الاعتراض مطلقا ولو في باطن فيما عليه قد رواه ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات سيرن رضي الله تعالى عنه دا واخ سي بيدي ني meloy deug deug am murid ci teunk luñu teunk nak kenn ku nek xamna le buñ ko tinké man na yaatu waya melo wenen wu meuna doon rek bok xolé dana dugg ci bir ñent melo yi neena ñent melo rek la dama ko nos nak way ko ngir ragal ak woru la ci jitu moy deug ci bëgg sëriñ bi ba faaw ñaaral ba moy jëfé ndigalam ak fu ndigal li tabé ñattal ba moy baña di ngat sëriñ bi ci biir ci li nga xamantene borom xam xam yi salon nañ ko ñantal ba moy rekke ak tan ngeen rafet ndortu bo and rek genn wedd soko xale fofu indil na la ñenti melo ci melo yi nga xamne moy taxa nek murid sarih waye mo and ak ay junju yu sew yo xamne kuko setantal gis ko ci te lola moy buñ le melo murid sarih rek bala nga jall ci murid sarih da ngay xol lan moy aw melo kon bu la joxe melo yu ba nopi nga xol lan moy murid so xamé lan moy murid ba nopi nga xam lan moy sadiq su baba nak ci ngay doga am murid sadiq monala ñent la waye dama ko woy kon da nga deg ne borom xam xam yi naka jek daawon nañ ko wax borom xam xam yi naka jek daawon nañ ko wax waye lutax mu way ko neena ngir ragal woru baat bu jara baye xel ngogu muy ragal woru danay dal nit te fekk ay nit ak ko tek danay dal nit te fekk sheytaane ko tek waye waru gum meuna don rek bo xole beyd yi te dem mourid dula dal muko insha allah ta'ala mu jital ci deggu ci beug serignam waxul beug ab serign waye dafa wax ne deggu ci beug serign bi ba nopi tek ci batul abad ba faaw xamne lolu day and ak yow li def ci sa dund mu wax ne itam jefe ndigalam ak fu ndigal li tabbe lolé it di laaj setantal bu baaxa baax ndax ndigalul serigne danay baye ko ci kaddu serigne danay baye ko ci kaddu jeewrini serigne ba danay baye ko fenen fudut fofu waye fu mu meuna baye ko te ndigalul serigne bi rek ndigalul serigne bi la mo xam serigne bay la ko waxal bopam wala serigne bi da ko jaaral ci jëm waye ndigal lola lan lay laaj moy jëfëndiko ak fu mu meuna baye ko mu tek ci bayyi diingat lan moy bayyi waxul baña diingat bayyi la wax bayyi ko nga xamne dootul len sekk dara donte ci biir la diingat gi fi nga xamne fi la gëna jafé xamé moy ci biir motax mu tuddal lako waye biir gi ak bitti gi ñoo ci yam téwayu sëriñ bi ak faddu sëriñ bi ñoy bokk yam mëna la ci la nga xamne salo nañ ko nga xamne kon du kenn rek ko wax mbolém nit yalla yi yi fi jaaroon di défar ñent yi ñom ñep bokk nañ ci jubo daal di wax né képp ko xamné dajalena melo yi ci mouride yi dana dem ndëgeer la ya képp ko xamné bolena melo yi dajalena ko moy amna leen ñom ñep waxut ku ci am ben waxut ku ci am ñaar waxut ku ci am ñatt waye kuko bolé la wax né koku dana dem ndëgeer la ya té moy dana dab mourid salih ya dana dab itam ñi leen fété kaw ndax amul fu mu yam kon fofu day laaj nit ki boole ko waye du bo am rek bo amé ba ca dess bu ñëk ba réc la dem da ngay gis ko xam da naan cey bama cey tollu wala bamay nekk ci xaal daana def nangam daana def nangam nga xamne jamono bi mu koy wax mom nekkatut ci loola ba nopi japp na luñu wara ndamola ndax mas na ca jaar waye da nga leen di dajale ñom ñepp tey leen benn du réc bu ñaarel bi dula xagn bu ñëk ba bu ñettel bi dula xagn ñaar yu ñëk yi bu ñentel bi dula xagn ñatt yu ñëk yi su baba nak nga doga am melo yépp ba mat kon loolu mo doonon firim beydi serigne bi nak radiyallahu ta'ala anhu junju ci melo yu mourid salih melo buñ ko waxe moy lo xamantene day taxo ak nit ki melo wi mu amé day taxo ak mom aw melo danay dem ak dik waye melo wi daf la wax ne la melo la wuy taxo ak mom te moy fo gisé nit ki so waxé melo feñ su jëfé melo feñ ko demone ci xolam itam melo wo nga fay fekk kon day depo biti gi ak biir gi melo wi day depo ak mom ci biir gi ak biti gi limuy wax ni la mel limuy jëf mok wax ji ak limu fas ben lañu lolu moy aw melokan melo wo nak nga xamne mom lañuy melal ki ñi wax mourid salih nga xamne nit ki ba lañu ko wone mourid salih di fekk ñent melo yu deggu ci ñoom ñent kep la ngir bañ ko waru nak motax mu def ko kon dañuy dikk ci melo wu ñëk yi muy الصدق في محبة الشيخ أبد موي دغ تي بغ سيرين بي بافاو بون ني بغ اب سيرين تيكول فون كو تودي ساي رونخاج تورو تيكول فون كو تودي غاني موي سما سيرين واي بغ ان المحب لما يحب مطيع بغ نيوم دا فا ام نون كو تيكي moy lan moy bëgg jëmmé sëriñ bi bëgg meloy sëriñ bi bëgg jikkoy sëriñ bi bëgg ñoñ sëriñ bi bëgg jégañalé sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg bëgg ki sëriñ bi bëgg ba sax mo jaxaso ak saw yaram ak sa dérét bëgg gogo nak am ñaari xaj mahabbatu ijlalin wa i'zam ak mahabbatu shafaqatin wa rahma moy bëgg go xamne day and ak magal ba doko mëna muñ sa xol way do mëna sigi xol ko lolou moy bëgg gëna kawé ñaaral gi moy bëgg go xamne day and ak ñewante ak yërem ko moy tax ba lepp lu koy sonal doko nango def lepp luy xajamal ab deram doko nango def doko nango wax ni nga xamanteni bi non la sahaba yi bëgge won yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu masna wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil bayti fa adhkuruk fama asbiru hatta atiyak fa anzuru ilayk wa idha dhakartum mawti wa mawtaka araftu annaka idha dakhaltal jannata rufiqta ma'a an-nabiyyin wa inni idha dakhaltul jannata khashitu an la arak falam yarud 'alayhi salamu shay'an hatta nazala jibril 'alayhi salamu bi hadhihi al-aya ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم ومن يكن سيدنا عبد الله بن عمر لا مو وخون يانتي صلى الله عليه وسلم نكو ياو يانتي يالا بي غيناتي يالا ن ياو لا غنا بغي سا بوب غيناتي يالا ن ياو لا غنا بغي سي سما نيون اك سما علال yow la gëna bëgg ci sama doom leg leg damay nekk ci kër ga tuddu la duma mëna am sago ci muñ la loolu ne dama ñëw xol la té man lay suma fatlikoo ne dana ma sa faatu gis nga ak faatoom la ñëkke dok té tek faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam idha dhakartum mawti wa mawtaka ndax bëggut ñaanut tam muju fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw ndax ko sañoon ko am ku mel ni jitu ko mo dila ñaanal taxawula buñ lay denc waye ab talibé du wax ab serignam buma démé ba gisatuma la dama bëggon nga fétal ma kenn ci sax njabot wala nangam waye so démon ba gisatuma nga ko wara wax dama bëgg nangam ak nangam bu fekké ne sax loolu luñu wara wax la gis nga lim wax mom so ma démé suma fatliko sama ak faatu ak sax faatu damay xamné so duggé aljana dessna lay yëkëti nga and ak lanbiyaaw yi té man suma duggé aljana damay ragal né duma la gis ndax séne waccu way tollo wuñ motax aljana yi ñu nekk bokkuñ waye lan la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax yaronte bi dañ ciall ba aya wacc aya ba lum wax képp ko xamné day top yalla ak yaronte bi koku day bo ëllëgé day nekk ak ñi nga xamanteni bi yalla xéewale na leen ci yananti ak way deugal yi way deggu yi ak shuhada yi ak gañu bax ni te ñoñu dey ay andando lañu way rafet nañu ak andale ay andando lañu rafeta andal ay andando lañ yo xamanteni yu rafet ay andando leen andando yu rafet lañ mu melni kon ki nga xamanteni bi mo bëgg kim bëgg da koy gënal jëmmé bopam gënal ko leppam li nak bu fekkone ne day bokalé yanante bi sallallahu alayhi wasallam dana ne ko li nga wax de yalla rek ko yeyo waye bëgg gi ko dal ci yanante bi sallallahu alayhi wasallam mo wara dal kep ku melni sayyidina abdullah ibn umar mi ci kep ku fi togal yanante bi sallallahu alayhi wasallam ndax buñ né borom xam xam yi ño donu yanante ak donte amna ñu ne do hadith wax ju wër le itam ndax ño ko donu waye donnu woñ alal ja lerga lañu dolnu ak njubga ak xam xam ba waye itam war ma ja dañ ko donnu ak lañu attan ci dara jaje kenn ku ci nek ci ñom war ma ji yantabi sallallahu alayhi wasallam amon donnu nga ci kem li la ci yalla seed kep ko nekkal te muy wul yalla ci yow da la wara jox war ma joju motax ba ab serigne mo wara gënal ab talibé jëmmé bopam gis nañu sayyidna abou bakr ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu ba mu and ak yantabi ci khuntuma dana yantabi taxawal ma duggu ngir lan fekke luy loré nga fa mu yam ci mom té lata ñuy dem sax bimu and ak yanabi sallalahu alayhi wasallam nanguutona baye yanabi mu jitu ko lélé da koy jital ba yag mu fété ko kanam ba yag mu fété ko ndéjor ba yag mu fété ko cham ñu wax né bam ko lajé luñ ci djublu mo na day xalaat balu fét djogé ko ginnaw motax muy ñew ci ginnaw ngir bu don balu fét nga fay djogé mu yam ci mom lélé ak wét geneen gum fété gu nek rek loolu la fay japp waye biñu accé ci xuntu mi mo duggal bopam di lamb ba dajut lenn lo xamanteni bi japp na ne luy loré la mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewul bi yaronte bi duggé ku ne xam na ne ñom ñaar ñepp son ndax fa ñu joggé sorina and na ñoko xif and ko mar waye lan la def dafa bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu tedd mu jël ab tankam gegenal ko tank bi ci dess mu sañ ko ci pax mi nga xamanteni bi amul lu ng ko sakke ginaaw bu mu xotté ay yërem sakke ko mbolam pax mu ng ko fekk ngir bañ rek lenn bayiko ci lor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam balla ko ci fekk kenn ku nek xam nako te moy ndox suuf nek na ma nga ca fax momé yalla do ko ndox suuf la lal ko waye nang wutay ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaronte bi ko gënal jëmmé bopam yaronte bi dallu moko gënal mom ab naflaayam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul lulut ñaq wi mo tok sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la yewu laaj ko lu mu doon wax ko waye luko fekk ci talibem goge lan moko fekk ci serignam bobé mu gënal ko ci jëmmé bopam moy né sunu borom subhanahu wa ta'ala may yonenté bi mu ñaan ca tokaje yam fofu ba lim liggéeyal l'islam lepp mu liggéeyal ko l'islam tokaje dogu delu ci wat dokk ko fay jël ngir mu nek shahid kon li boko dege da nga xamne ak talibé amna ciosan ci diiné l'islam kon jëmmé bopam ji warna ko gënal manam jëmmé sëriñ bi warna ko gënal jëmmé bopam melaw sëriñ bi itam warna ko gënal ay melokanam jikkoy sëriñ bi warna ko gënal ay jikkom loolu ci bëgg ab sëriñ la bok ndax jikkoy sëriñ ba jikkoy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melokané sëriñ ba moy melokan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom seen lepp ci yonent bi lañ ko roy roy jëm nak ba ci roy ni muy doxé sax yoy yep amna ciosan amna ci slay sayyidna abdullah ibn umar mi bokkon na ci ñi melon nonu amna bes muy dem madinatul munawwara kéro wagn na gilem gi ñett yoon deppat delu tégué wat ci yoon ni ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu tollo fi da ko defon nga xamne bu daan dox day dak fim xamone yoyante bi daan fa jaar mu diko xamé suy dox fa fe la daan tek ay tankam fenn fu nek mu ne fi de yoyante bi ni la fi jaarewon fi de jaarewon def ni ba daana ag sax ci garab go xamne yoyante bi dafa togon deug mu bu agge ci garab gogo day wacc top fofu deug mu lol lepp nak lam lay jural moy nga bëgg la nga xamanteni bi motax ñuy top serigne ba ndax ki bëgg jëm bëgg aw melokan bëgg ay jikko dana bëgg le sëriñ ba bëgg té moy li yalla bëgg diglé ko waye dana bañ itam le sëriñ ba bañ té moy li yalla bañ ba nopi taré ko waye bëgg ñañam yannabi sallallahu alayhi wasallam mo wax né ginaaw bu ko yalla waxé na waxal né duma leen laaj ak pay luddul ngeen bëgg samay jégañalé gis na yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax né sayyidatna fatima aw dogit la ci man kuko bëgg man la bëgg kuko bañ man la bañ sayyidna hasan ak sayyidna husayn gis nañ fi leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tagon ci ak bëggel ba taxon na sahaba yi yëpp dañ leena bëgg waye bëgg ay jégañalem lepp lu laal ci sëriñ bi bëgg ko day yok sa bëgg ci sëriñ bi tay bu yoké sa bëgg ci sëriñ bi dana am lum la jariñ fi dana am lum la jariñ fa ñu dem ndax bëgg képp mo mëna jokkale digënté nit kuy ku faatu ak kuy dundu manam ruh ki nga xamne dafa nek barzakh li tax mu meuna teub ruh ki nek fi ci aduna nga xamne sen digënté dangut ñom ñaar ci bëgg képp lañ ko mëna amé loolu motax maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu ba mu ñëwé ci mbacké kayor ba muy wax ak sëriñ bi da ko né sëriñ bi muy wërré mo fekk ton lu ab xabrom sama yité mon na ma ci may li mo bëgg ndax mom ci bëgg ci la yoon woowu ci la jaar sëriñ touba radiyallahu ta'ala anhu itam ci yoon woowu la jaar ba amé ci yoonte bi lim amé ci mom té jamonon té wuñ ci zahir kanu ko nek gis na lim wax ci yonent bi sama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam farna sama bëgg ak njabot farna sama bëgg am kom farna sama bëgg sama ñoon lim ci wax kenn xamul nu tollu waye lolu moy mëna may ab taaru bi mu mën di tebbu ci léré sëriñam madad bi nga xamne moy tebbu gi nga xamne moy bayiko ci ruk sëriñ ba di jëm ci ak rom dara dako dag motax mom la ñëkke waye lan la ci wax deggu ci bëgg gongo ko bëgg nga deggu ci ba nga xamne tay ji tuddu sëriñ bi buñ ko défé danaka man nga baña lek man nga baña nan ab dir imam shahrani radiyallahu ta'ala anhu wax na né su masana gis ab sëriñam dana tok fukk fan ak juroom yo xamne du ci lek du ci nan té du xif amna ci ño xamne aggon nañ ci buñu gisé seenu sëriñ dootu ñu yëgeeti wenn metit tawar ju nekkon ci ñoom tawar jojja day melni musta nekk ci ñoom ba bañuy jox man nañu am ak mo ay fan mu dogo delu ciwat waye bëgg ko andak ak magal bëgg andak ko magal nak da bokut bëggu kessé rek bokku ñu rek ki dang ko bëgg bëgge ko yalla dang ko bëgg ngir ne melokanu ay melo jikko yalla melo yalla subhanahu wa ta'ala lepp ay jikkom la kon amna lum jëlé ci boromam amna lum doom ci yantibi sallallahu alayhi wasallam gogu bëgg dafa wara and ak magal moy tax bu le digelé nga def moy tax itam bu la téré nga japp na yalla la téré motax bi mu noppé ci lolu daf ci atek sumam tisalu amri haythu war bëgg gi bu deggu don bëggu magal su boba do mëna jëfé ndigalam so démé ca hadith bobu Usama ibn Sharik di wax muy fimu net lé jotta bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax né ataytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu hawla ka'anna ala ru'usihim at-tayr néna maslama ñew ci jotta bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu mok sahaba yi ñoo tok waye neena dafa melni ay njanawa tong ci sen kaw bop yi man ko am picci tongon ci kawam tay muy bañ picci manaw noné mo nan tek bu ko fekkon mu seug du sigi noné la sahaba yi dan toge ak yannabi sallallahu alaihi wasallam motax ba bu masana yabbe ay lor dañ ko dan ñeukenté diko diwo lolu bëgg na go and ak magal hajjatul wadaa moy aj gi mu don taguto kera bi muy watu amul genn karagu nawe ci kawm lulul ne ci loxom nit la dal kenn day daw awuko ba kero sayyidina Khalid ibn Walid li amone ci tim jeub yannabi bi sallallahu alayhi wasallam kero mom momé lako yalla wërsegalé nga xamné defon nako ci mbaxana mo xamné ci xarab yarmouk ba ñi jang histoire bobu ñepp xam nañ ko dem na ba mbaxane mi reer ko ci biir xare bi mu sonn ci diko seet lool ba am ci ñun ci ray ñu bare bari kera bi mu ko gisee ñu gis na mbaxane mi kat du mbaxane mu yees mbaxane mu magat la daf leen wax ne karaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo nekk ci mbaxane mi lool ku nekk xam na ne bëgg la gu ànd ak magal lool mooy waral tey bu la sëb sëriñ joxoon ak barkeelu doo ko jàpp mukk loo war a dëkk di ko sol moo xam ay dàll la wala ay yére la ludul da ngay batale ne soo demee bay faatu nañ la ko dencaale ngir yalla rus ko ci sa jëmm ndax yére yuñ baaxoo sol di tudd yàlla yére yuñ baaxoo sol di jaamu yàlla dàll yuñ baaxoo sol di ci doxi lu neex yàlla nitug yàlla di ko sol yooyee dàll faw mu yàlla subhanahu wa taala jox ko ab cër faw yàlla séddu ko ab cër faw yàlla rus ko loolee lañ ci daan dàkk loolu moo tax ba mahabba bi dafa war a ànd ak ijlaal ak tanzim te mooy boo tuddee aw turam doo ko tudd mukk ci ludul noonu maa ngi ci toppoon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu bari na ci ñoo xam ne tur bi sax daawuñu ci mën a jaar dégg na Cheikh Mohamadul Fadil radiyallahu ta'ala anhu borom barak bi la daan wax wala koki nonu nga xamne tay bo deme ca mawahibun nafi'a serigne bi radiyallahu ta'ala anhu vakay rek lay wax waaw muy koki rek lay tuddé yannabi sallallahu alayhi wasallam ba ni khasida gi jexé té lool lepp ak tiofel go andak ak magal moko waral jismi wa qalbi wa jami'u amali lidhil jalali thumma lil mu'ammili thumma lil mu'ammali gis nga neena aw yaramam ak xolam ak mbollem lumu liggey joxnako yannabi sallallahu alayhi wasallam kon bëgg gi batay dafa wara and ak lo am lo baxle lu nek japp ne moko yeyo te loko jox itam yalla rek la la koy joxal bëgg gi dafa wara and ak jëfé ndigalam mo xam nak ndigal la du deppolo ak sabakan te sax sabakan dara wërte deppo ak mom dara wërtu la neex lu dul neex yalla wala lo xamantene deppo wut ak bakan bu le liggey lo jappal ne li ngay wut lepp ci liggey nga koy amé su la jangale lo jappal ne li ngay wut lepp ci jangale mi nga koy amé su la tedd lo jappal ne li ngay wut lepp ci tedd gi nga koy amé bu no delo ci suratul kahfi so xolé khisab sayyidina musa alayhi salatu wassalam ak sayyidina khadir ba nga xamantene yalla dogal na ñu dik ci dekk ba ñaan fa ñu ganale len wa dekk ba gantu te bobo sharia yi dekk bobo ganale gan wartef la ci nga xamne kon bayyi nañ la len waron ñu gis fa ab mir bo xamantene da narona daanu wala bok dafa daanu sayyidina khadir ne sayyidina musa nañ ko yëkëti ñu yëkëti leen ko ba noppi ñu nar leena fay te baba pay ga yité won nañ ko ndax baba xef nañu mar nañu son nañu te bokko ne seen ak ñu ganale leen defuñu ko sayyidina musa lan la wax sayyidina khadir lan la wax ñoña ne leen man ngeen ko jël mayna leen ko waye bi nga xamé ni yalla dogal na ñu dem ba sayyidina khadir diko leral lam doon def fu ko tek dako ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik muneko mir bobu ñu yëkëti won ñaari féré yo xamné ay jirim lañ nekk ci dëkk bi ñoko mom té dafa am ndamb lu ne ci souf ndamb lolo lata mu ci wax lako ne wa kana abūhumā ṣāliḥan seen baye ñom ñaar dafa donon ko baax wax ko seen baye dafa donon ub yenen tu wax ko seen baye wali la dafa donon ko baax gis nañu bamu ayyubale gal ga fa aratu an ahibaha lako wax ma bëgg man ayyubal gal gi ndax ayyubal ak gal da woyef motax nangu nako tego bamu raye xale ba bam ci agge fa aratna la wax nu bëgg leralul fofu mom lay wax wala yalla lay wax ndax mbirum ray reyna ba nga xamne nangu ko fetale bopam waye ay tegginam digënté ba boromam taxna nangu ko fetale ray gi mu lemesal ko non ne ko fa aratna ayyubadiluhuma rabbuhuma ba ay ba ja nu bëgg kan mo bëgg leralul ko fofu yow yaay dem ci firima xam lam bëgg wax waye mom fexana ba genn ci fi nak monako fa arada rabbuka ayyabluha ashuddahuma wayastakhrija kanzahuma sa borom mo bëgg ñu genné buñ démé ba mat yëkëti seen bop mir bi benen yoon bu daano ñu mëna gis ndamb lool lu ko moy keneen mëna leen ko yëkëtil jamono bi gis ko daal koy jël fi da ko né seen baye ko baax la won baye bu baax nak bu aggé ci ab yenente war ko liggeel ak wali wu tolni khudar naka mok baye bu don wali wala baye bu don khudar saman wala mam ju melni cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu muy kenn ko xamne amul kenn ko ci ñaarel ta alquran ko netali te sunu borom bim ko netale ba nopi di nga tud wax ji weddi wu ko waye lam fi tek nak moy fa arada rabbuka ayyabulha ashuddahuma wa yastakhrija kan sama sa borom waxu ko sama borom de ngir wan ko ne ko nak bayil xel wax ji bu baax motax mu jël damir ji delo ko ci mom ko ne xamna ne yalla ko mom mom qadir way dana ko fa arada rabbuka yow mi may waxal sa borom mo beug ay yablaha ashuddahuma ñu ag ca fañ gëna degeere bu boba way sax jakan sa huma ñu genn sen ndam do yi nga gis ne nit ku juddo fu baax té wax nañ ni sen juroom ñaarelu maam la ay mbiram na ca yalla di dem té moy fi mom yalla la wax ni mo bëgg wax nañ ne cheikh mohammed dem radiyallahu ta'ala anhu masna wax serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu ne ko sama tuyaaba yépp jox na la ko adiyé bam ko waxé serigne bi dana ko yaangi melni ko yara kopp ndox dik ba ci borom geej nga ne ko nan boré kon liggéeyal ab serigne duggal sa liggéey ci birub liggéeyam ndax li ngay def mom lañ ko sante mom lañ ko sante bo liggéey tam mo lay séré ndax mo la doon liggéeylo lori motax sunu serigne cheikh mohammedine muntaka yalna fi yagati wer jangale won bindem bu mag bobé waye ñuko dégg bari wut té moy bu fekkone né yalla dafa nek né yenente bi nek né sallallahu alayhi wasallam serigne touba nek né radiyallahu ta'ala anhu su joggé mom ci serigne touba lay jubali ana bu jubali wul fofa fan lay jubali té ñu bolé ko ak serigne touba mu melni ñu ñuy tudde ay docteur ak ay borom xam xam waxon nañ ci bané xaw waye mahal asaf amuñu xam xam waye ñi waxale tam amuñu ak deg su wer de kenn ku nek bank ngay jubali ñi fayé ko ci nguur gi ñepp bank lañuy jubali te bank liggé lo wulen won waye bank lañ leen borel ku demon tilbinar tay jiru taxaw ci wetu attekat ba ci wetu avocat am lay taxaw yenen tibi sallallahu alaihi wasallam serigne touba la doon liggeelo yalla yenen tibi la doon liggeelo yenen tibi di liggeelo serigne touba serigne bi radiyallahu ta'ala di liggeelo cheikh mohammedine muntaka ana kan ci kan lay dem kon bu baba bu demut ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam bu demut cheikhul qadim radiyallahu ta'ala loli motax imtithalul amri day dugg ci jeffe ndigalul yalla yalla yenen tibi la tek diine ji ci loxom yanté bi lim leggelu lepp ci loxoy ñeko wutu lako tek ñoña nak ñi and ak ñom leggey bi su ëllegé ci ñom lañuy dem yow man na do ko la onasim bi imamé bu ëgé yowal xiyam bis boba nit ñu nek seen jitt lañ leen di woyé bo fa bayé seen jitt kañ la bolé don so démé ci ka nga xamné mo woté bo agé lako wax ñak jëfé ndigal gogu gis nañu lamu tek lamu yébé won ci xaré uhud julit ñi radwanullahi alayhim balen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne len lu yag yag fi ngeen nek bu len ko wacc ak lu mëna am bañu dem ba gis ne xex ba warna jeex ndax gañé nañ ba yeufari daw ci lañu wacc sayyidina khalid ibn al walid radiyallahu ta'ala wa rahima yeeg fofé ñu taxawon mo ñam andalon ba kéro ngañay la li moko jox ñoñ yi nga xamné ñoro xex ak julit dañu wax ne ab serigne imam la ab talibé di mamoum mamoum nak du jitu imam mu ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih yalla mo wax ne yeen ñi gem bu len jitu yalla ak ob yantam ñu bari nak batub yanantum ab yanantam dañ koy japp rek yanante bi sallallahu alayhi wasallam rek waye ku fi wutu yanante bi rek duggu nga ci batub yanante bi sallallahu alayhi wasallam ndax kaddom nga yor te ci tolam ngay bay kon bu len jitu yalla bu len jitu yanantum yalla bi waye bu len jitu yanantum yanantum yalla bi motaxon cheikh abdul ahad ne nabiyun mursal mom jeexna waye rasul mom du dañ mukk di am kep ko nan dama ne ñu nan an rek rasul nga ci ñan lay yoni mursal nga ci ñan lay yoni ñagay waxal lori motax ba

lain koy def lo nak fexé ba doxiko am xelam ba serigne ba am ci lam ci bëgg ab serigne dana def lo nit dara fi bërepp mu ag fofu fekk fa ñuko déggul mu jotté fa ak ñom ba la serigne ba doon def lo mujj na xay waye mom bëggu serigne bi kep moko wara ñor ngir mu jëfé li nga xamné mom la ko serigne bi digal wax nañ le mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu su ko serigne bi daan def lo dara ci misal mu ne ko bo demé bërepp sangam fi serigne bi joxogn bu fa buntu nekké ak bu fa buntu nekkut yépp fa lay jaar bu dé am per bu né bërepp day and ak perma jaar nona ndax gis na né fi serigne bi joxogn fofu buntu la ci misal bu ko don na jox ma dal yé dal wi ak dal wolé wala mu ne ko jox ma dal wolé ak wi wam jëkëtul lay jëli ba nopi dogo jëli wiñ ma jëtul donte wi mu jëk tuddu mo gëna sori lolu moy tombum ñaarel bi moy imtithalul amri moy jëfé ndigal la haysu warat fum fi tabise mo xam ndigal li serigne bi la ko wax la bopam wala serigne bi dafa wax jëwrinam wala ndaw ne ko bo démé né ko mu def nangam lolé kaddu serigne bi nga ko wara japp deg nañu ci burul ben yon du ñaar ñu wax cheikh mohammedul fadil fall yalna suñu borom yok ko ay leeram muy serigne modou aminta ba ci serigne amdi mi te ma nga japp ne sax ñi fi jaar ñepp nona la deme fuñu massa tok ñu ngi tek am neexal ci seen wet ngir kepp ku ñew ne len serigne bi neena manam yot len digalu bayiko ci serigne ndax wax nañu ne lolé mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu dako dande waye tam ñiko xamoon ñepp xam lañ ne ku mas di dem ci mom na ko kay wuy serigne bi do tok ci kanamam ndax bala sa kaddo daan romb na la mom jëm ci serigne bi amna ci kilifa yo xamne aw fas lañ leen daan dabé ndax dekk bañu nek buñu leen kay wuy serigne bi jog nañ samp seenu xel ak luñu magge magge ndax kaddu yalla lañuy dégg ne mo leen wo ndax ki fi togal yalla mo len wo kon jeffe ndigal lolo nak li la koy may bokk na ci nga deggu ci bëgg ko te bëgg ko don bëgg magal ak bëgg ñewante man nga wo mu def dara lepp loy def la ngay fexa ba def ko ba mat seuk bu ko defé ñattelu tombe bi di tarkul intirad muy baña linkar baña garal baña dingat sa xol ndax sa yu serigne bi diglé nga am noko gissé japp nga né ya ko ëpp xam xam wala yéna tollo xam xam loolu bokk na ci li sayyidina Moussa doon jàngalé ak sayyidina Khadir moy né nangu nga né am nga xam xam am nga basira bu tollo ak bop serigne bi wala bu ko fété kaw ba taxna sa gis gis war nga ko mëna langalé ak gis gisam sa xam xam war nga ko mëna langalé xam xam wala sax war nga ko tek ci kaw xam xam waye ab serigne boy dem ci mom do fa yobale xam xam serigne salih radhiyallahu ta'ala anhu daan wax ne fepp fuñi wuté lu fay niruk am ak ñak la fepp fuñi wuté lu fay niruk am rek ak ñak la manam fuñi wuté mom yobale la ak ñak am kon ab serigne kenn du yobale ci mom ab xalaat kenn du yobale ci mom ab xam xam jaayal xiyaasa ke xam xam jënde def luñu wax jaayuk yare diko jënde bi yar kon nga far defal señ bay jaxati neena da ngay jaay xiyaasa ke xam xam jënde ko jëfé ndigal ndax señ bi dafa boole ñaari xam xam muy xam xamum jang ak xam xamum batin ba dañu wax sax ne ab señ bu fekkon ne lim la digal daf ci joom ñoom te mo gën yow nga am sa xalaatu bop bo def ba nopi defé ko non ndax yow kenn digalul ko mom nak dañ ko digal mi ngi melni ku don def ittihad ba nopi yalla dogal mu joom ca su baba des nako fay mom joom tel serigne dañu wax ne mo gën jubaluk ab talibé ndax mom du diglé lulul na yalla ta

naka mok ki nga xamantene bi li nga ko topé ëpp na ab aduna ak alakhirah lolé motax ba serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ñi mu nekkalon da nga ci gis ay guerre ño xamné ay guerre lañu mu tan leen lo xamantene ay ñeñu lañ ko xamé won amna ño xamné défar ay jafir la leen daan liggéelo amna ño xamné daaj ay seng la leen daan liggéelo te fañu bokk loolu dafa ciosaan am ci ño xamantene fañu bokk la fay ciosaan biñ ñëwé ci mom jàngalé alquran la leen digël te mu wuté loolu ak seen ciosaan ni ko lenat ca ña nga xamné ay ñaanu lañu won nek lam la tanal do ko ne man kat lay sa baax wala li la bayyi fa mu joge won am ci ño xamantene bi ñom lay jital ci kanam aw nit def aada ño daan yef kim jital waye dañu top ci ginaaw am ci ño xamné ni daf leena yewi te ño xamné ño leen fa jital ñom ñepp ci and am ci ño xamné bimu leen yewal ni yobbu fo xamné xamuñu fa kenn ci all gorlo leen ko dekk lo leen fa ba neug ni fi may waxe fofu lañ nek ak seenu njabot nek nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defon ak sayyidina mu'az ibn jabal bam koy yabal yaman bokut ak wa yaman dara waye fofé mu toglo sayyidina mu'az ban yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noplo tegu fa tankam dafa dem tere len ko am ci sahaba yi ño xamantene bam ko yegge ci ñom tere wu len ko te kenn waxu ci ke neewut lutax mu daglo mako def loko kek ba nop ma tag ko lutax mu bayima waye kenn ku ci nek ak la nga xamantene bi ci la ko saxal rekki ak tan gogou rekki sak tan serigne bi te moy ñaka xatch ci mom bul tan dara fi mom waye bul tan jenen jëm jurul mom bul tan xam ku dul mom bul tan laaji ku dul mom tan joge ci jëmmi bopam ji dem ci jenen jëm bo demé ca waye cheikh moussa ka radiyallahu ta'ala moy yalo malum nosam di wañi hadiyam soril ay mbiram mourid bo fi gis moy yalo malum nosam di wañi adiyam soril ay mbiram pul tay ndariñ wutul kum siareti waccal ay waxam neena ko nan tarbiya wi amul tay ndariñ wutul kum siareti waccal ay waxam ko xatan wate ab serignam buñ waxe mo na tarbiya amatut wala sax muy ko xamne da yolamal ab nosam lam dan joxe mo ne wañ nako legi du ci joxe dara neena koko soril ay mbiram ki mo la waccal ay waye bo demé ci bir waye ma nga nan mourid budé merde xatchup xaj la bew na ba baw araf ye ñoyam jigen juy fay du ngeen ci jabar neena mourid baw bo xolé bew ak baw jinas bimu def fof mourid budé xatchup xaj la bew na ba baw araf ye ñoyam jigen juy fay du ngeen ci jabar neena arafi xati ak arafi xaj mourid buy xatch rek bu méré xatch rek mok xaj bu bew ba baw ñoyam mom da bew bu def xaj day melni xaj bu baw wax jigen ji fay mom du ngeen di jabar serigne bi gënal ku mëna do kon li moy ñenti tombe yoy nga xamne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu indi lon nanuko wala ci ndeul ben nga daf la waxon ne la nazamtuha khawfa firar dama ko way ngir ragal ko waru
melo yi ñak nek say melo ba nak bop murid sadiq kon ku nek murid te doona go murid sadiq jëlal melo yi nga jangat ko garal ko sa bop bu fekke ne say melo la dang ko xam bam la waxe itam ne la di ngat bokku na ci murid sadiq wara baye dana la ngir rafet ndort nak ci digënté ta moy nga japp né sëriñ bi mat na sëkk ci shariha mat na sëkk ci haqiqa mat na sëkk ci bi ir mat na sëkk ci bit ay waxam mat lay doon shariha amul lum ci linkar haqiqa amul lum ci linkar pareqa amul lum ci linkar ay melokané bitam mat na sëkk sëriñ bu mat sëkk la ni sa yo ko jappé sëriñ ba ngay dem dang ko bëgg da nga jëfé ndigalam do ko di ngat do tan ci kanam li nga xamné nak mom lañu sëriñ bi teunkel adab ndëgër laaya sa ali ibn al-khawas radiyallahu ta'ala anhu sore ma ci uddatu tasawuf bi nga xam ne uddatul muridina bi nga xamantene di bind nako so demé dang ko ci fek mo wax ne khisalul murid as-salih arba'atun sidquhu fi mahabbati ash-shaykh tarku al-i'tirad alayhi walau bil batin fi laylin aw nahar aw khaybatin aw hudur salbu al-ikhtiyar ma'a neena aloy murid sadiq ñent la ci bëgg ab sëriñam ñaaral ba moy jëfé ndigalam ñettal ba moy baña diingat sëriñ ba donte ci biir la mo xam guddi la wala bëcëk wala ki ak tan kon day melni ñenti tom bo yoyu moy wone murid kumu don saw melo liñ ne mom ngay wut deggu nga ci te mo yalla rek la taxa jox motax serigne bi wax ne idil murid la yuridu abada ghayra rida ar-rahman haythu qasada am murid day du bëgg ba faaw lu dul ngeeremul yalla ak fum fi meuna jull kon ngeen nga don mourid bi nga kala sepp serigne boole litam ni nga wara ande ak mom te moy xole ko ni sepp serigne amna ko jëm ju tedd ju ñu wax baylay gay ci ndiarem bo demé ndiarem amna fa quartier bu ñu wax quartier baylay momé ci ñu topon cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeppulo ca mbacke kadior akuk dogu maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu suñ ko mosana tuddu bu ko degge dana lo xana baylay ma wey lol la dan wax xana du baylay ma wey baylay momé kéro bako serigne bi radiyallahu ta'ala anhu woyé bolé ko ak maam cheikh anta da wax serigne bi ne ko so ma gisete momu fi indi lu ko nit massa jox mu jox ndaw ne ko demal yeetal maam cheikh anta wax nañ ne musta tala ganale gan musse su ko ganale fen loko nara ganale mu na jox mu yeet maam cheikh anta ganit du fa fek lum lay ganale ndax lu aksi mu jox ndaw ne ko demal yeet maam cheikh anta mom momé lañu dégg né sëriñ bi masna yitté wo nana ji fi nek mom maam cheikh anta ko mom ba kaddu maam cheikh anta mo fa jëlé nana ji ndax lan
fi ne mooy maam si hante ndax sëriñ bee ko booleeg maam si

jël na suuf ñaan ca jox ko moom. Keroog ba mu àggee da koo jox maam Cheikh ne ko lii yow lay jariñ, man yaa may jariñ. Loolu la yàlla tagge woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci maa zaaxal basaru maa taxa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolut. Loolee mooy taggu ab taalube ci kanam ab sëriñam. Dégg nañ ko ci waxi Cheikh Mahamadul Fadil, ñun de amuñu kudd sëriñ bi, man de amuma kudd moom. Bànd boobu ku nekk dégg na ko. Cheikh Abdul Ahad noonu, njabootam gépp noonu. Kon soo nekkee ak moom nga jàpp ne sëriñ bi ci jëmmi boppam nga nekkal. Melo yooyu nga bañ ko ko mooyale bu fekkee dégg nga li ñuy wax ak murid. Loolu dana tax lépp loo xam ne bëgg na ko nga di ko dàq di ko def. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ak bëggam rek la ñam ànd doon xëntee woo xam. Fi ñu toll tubaab boo fi duggee mënoo woon ñu daara yi, te daara yi yëpp mi ngi cosaanoo ci ñi nga xam ne ñoo ko topp. Mën naa cee tudd Serigne Mame Balla Daraame, di kenn ci kàng mi sëriñ bi féete fee ca Saloum ci dëkk bu ñuy wax Diagaan, ñu denc ko foofee. Bindal na sëriñ bi juróom ñeen fukki kaamil ak juróom-ñeent. Mën naa cee tuddeelu. Waxuma li bindal sëriñ bi mag bi, waaye doomi sëriñ tubaab ju nekk bindal na ab kaamil. Musta toog itam at mum bindut ab kaamil. Waaye lan la ko ci yàlla fayee? Bokkoon na ci al asratul mubashara bil janna. Fukk ñi nga xamante ne bii sëriñ tubaab moo ne leen woon àjjana ngeen jëm. Keroog ba mu melee ni lu yëg ci yaramam dara bañ ko yóbboo Njaareem la noppalu. Biñ ko indee keroog bi Serigne Abdul Ahad waxee ne Serigne Abdou Khadir na génn jullee ko, juróom-ñeenti néew lañ fa fekk. Mu fukkeel ko te moo mujjoon ci fukk ñooñu nga xamante ne ñoom la Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu bëggaloon ci àjjana royé ko. Sangam bu tedd muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Lii nag li fekk ab taalibe gisewu ko ab sëriñam, du ko gise mukki ko sëriñam booleel. Suñu gisewut ab sëriñam itam du gise yàlla mukk subhanahu wa taala na yàlla deme, ndax yàlla fépp fu mu la joxoñee foofu rek nga ko war a tee xool.